0: Kumusta ka?
1: Yan ang tugtugan. Kopito.

RGFM 105.5 Radyo Gopito. 13 minutes makalipas ang alas 10 ng umaga. Kuya Carlo, para po sa ating programang extra special kayong araw ng Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali tayo magkakasama-sama. At kung bahala sa mga tugtugan, featuring all the folk and country songs, mixture of foreign and OPM, syempre. Ang bahala. At kayo naman ang bahala sa kusina at this point in time. Because I know for sure, sa mga ganitong oras, ay busy-busy na yung busiest part ng ating tahanan, which is kitchen, di ba? Mga kusina. Abikin ka mga gurang nag-aaso na ang dapugan. Meaning may nagagatong na, no? Alright, so ano man ang ating pinagkakaabalahan sa mga oras pong ito? Yung mga gumagawa ng mga household chores. At sa mga estudyante na ready-ready na para sa klase bukas. At sa mga teachers na may nagtatanong kung ipa-follow na ba yung ilaw format ng lesson plan. Ha? Or yung dati pa ba? Dati pa rin naman, di ba? Alright, so again, good morning po. So mga bumabiyahe po dyan, patungo sa kanilang mga destinasyon, maraming salamat. At kami ang inyong pinili na maging kasama po ninyo habang tinatahak ang inyong papunta sa inyong mga destinasyon, should I say. Happy birthday kay Viel, ang anak ni Sir Ver Imperial. Nasa Magaraw yata sindang niya, no, sa Sambo Farm. Anyway, good morning po. In the meantime, we got 15 minutes after 10. Dire-diretso tayo sa ating tugtugan once again. Ito po ang extra special ng RGFM 105.5 Radyo Guapito kasama si Kuya Carlo.

agahan doon sa bandang nagdahan at mayroong nagkagulo sa isang tambayan. At ang usap-usapan ay tungkol sa isang hold-upan sa isang pampasaherong sasakyan. Nang aking nilapitan, tamang-tamang naabutan ang isa sa biktimang nagsalaysay. At ang bukang bibig niya umamang nanginginig, salamat daw at siya'y naiwan.

kinsenang kayod ang pinagpawisang sahod ay nahulog sa kamay ng magnanakaw. Pati yung estudyante at aling mukhang pasyente at lolong halos di na makagalaw. Relosingsing at ikaw, pati ngiping natutunaw, sinimot nung disenteng lalaki. Mabuti na lang daw at mabait yaong mamaw, sila'y inabutan pa ng

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Sa ating STL draw para sa draw number 6216, Camarines Sur, let's play STL 1013.

RGFM 105.5 Radio Guapito. Got something from Dan Seals with I'd Really Love to See You Tonight. Hello. 18 minutes bago mag-alas 11 ng umaga. Not much. Medyo pause talaga si Kuya Carlo, no? Kawasan kakukuraho, kasugma, sa kakansabado. Sa ginibong Central Bicol Region Football Association Football Fiesta. Alright, so congratulations sa mga nag-champion, ano, sa mga nanggarana, and nag-participate of course. And ugma kami tayo naka-participate sa mga prestige. Good morning ha, sa lahat ng members ng prestige. Thank you so much for joining. Hope to see you sa mga masarunod na activities kang CBRFA. And also, happy birthday to Jen Jen from Marilyn ng Kabusa. Uy, good morning sa mga taga Kabusa. Maraming salamat for listening. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyo. Sana ay nag-enjoy kayo ng tugtugan. Sabi ng mga nakatutok naman sa atin via live streaming over at rgfm1055.weebly.com. Good morning, good evening. O kaya naman kung ano man mong oras po dyan sa inyo. Sa Dallas, Texas, kina Ma'am Jen, San Andres. At kay Sir Rex. Cortez family dyan sa Pacol. Good morning, kina Sir Greg. At siyempre sa Bagnas family dyan sa Calawag, Naga City. With 16 minutes bago mag alas 11 ng umaga, dire-diretso tayo sa ating tugtugan. Ito po ang extra special pa rin ng RGFM 105.5 Radyo Guapito.

0: RGFM 105.5 Radyo Guwapito. Guys, there's something from America with the Tin Man. 14 minutes after 11 on the final stretch ng ating programang extra special ngayong araw ng Sunday. Say good morning sa mga bumabiyahe kagaya ni na Auntie Bren. At sa'yo po mga kaeriba na ante. Nagfiesta kan sa ugma duman sa Mercedes Camarines Norte. Kina Tita Ruby and Tito Alex sa Balane family. Mm-hmm. Nakaiba eh. Hopefully by next year na duman man lamang. Anyway, ingat po sa bahay, Auntie Bren, at sa mga pag-iriba. Thank you for listening via car stereo. In the same way, sa mga naka-tune in po sa atin habang bumabiyahe, thank you so much for choosing us to be your background, ano, as we always say. Ingat-ingat po sa pag-biyahe. Again, happy birthday kay Viel sa akin ni Sir Ver Imperial and ni Ma'am Mitch. Yaon si Dungan yung duman sa Samba Farm sa Magaraw. Morning lang po sa mga naka-attend. Eh, baka attend sila Kuya Carlo eh. Eh, may trabaho. And abangan man din po ang especially sa mga football and futsal enthusiast dyan. Baka na mga naka-line up ng mga activities kang CBRFA or Central Bicol Region Football Association. Mga football and futsal activities na sanction ng Philippine Football Federation. Not only CBRFA po ang authorized. Alright, so see you sa mga masunod na mga activities. Hi daw kay Python Ying, galing kay Maybelline. Diyan sa Libmanan, nag-text sa ating text line. Thank you so much. Sa mga taga Libmanan, good morning. Siyempre sa mga nagluluto, ano na daw? Ang arukanong oras, usually nakaunog din sinap na eh. Ang piga, ano na sa nakayan, ang panira, ano? So, whatever it is, or kung ano man ang ating pinagkakabalaan sa mga oras pong ito, samantalang yung iba dyan, especially yung mga basketball fans, ay tutok na tutok sa Game 5 ng NBA Finals between New York Knicks and San Antonio Spurs. Sige lang, ha? Anyway, 17 after 11, how about something? OPM naman tayo ngayon. Dito sa extra special ng RGFM 105.5 Radyo Guwapito.
1: Noong kumakanta pa ako sa Olongapo, merong isang babae doon na nakatrabaho sa isang nightclub na nakapagkwento sa akin tungkol sa kanyang buhay. Kung bakit na niya pinasok yung ganung klaseng trabaho. Malungkot yung kanyang kwento eh. Para bang yung mga nababasa natin sa comics. Napayak pa nga siya eh. Hindi niya alam, ginawa ko siya ng isang kanta. At kung naririnig niya ako ngayon, ito yung para sa kanya.

0: Sira kang tugtog. Kopi ito. Relaxing
1: favorites. Radyo Guapito. 105.5 RG Extra Special.

RGFM 105.5 Radyo Gopito with 14 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali. Susunod na po kay Kuya Carlo, si Sir Johnny Bravo para sa Amazing 80s mamaya-maya po yan. But before that, happy listening and ingat sa pagmamaneho, Cap Dennis Tarusanan, aka Agda, and kay Tito Bats, kay Enerts Fortaleza, sendo halit din duwang inyay. Ingat sa pagmaneho, Cap, and again, thank you so much for listening. And syempre sa mga fans ng New York Knicks. Ayos ha, New York Knicks ang ating NBA champion ngayon. Jordan Clarkson, congratulations kay Jordan Clarkson. At syempre bukas, papasok na tayo sa first day ng instructional block. Ano? So yun, good luck sa mga teachers. Good luck na naman sa mga forms, lalo na sa ilaw. Anyway, good luck po. And ayan, lalo sa mga estudyante. Siyempre sa mga nakaantabay pa po sa atin hanggang sa mga oras po ito, thank you so much. Walang bitawan, kagaya ng sinabi ko kanina, your weekend dose of 80s hits ang mapapa sa inyo alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan, siyempre sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Kuya Carlo magbabalik mamayang alas 3.

Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grandeur, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.

0: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By facial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Ano mang

0: Ang motorista, na-experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Radyo, Radyo, Guwa, Guwa, Pito.

them big everlasting ears.

0: Magandang hapon po sa inyong lahat. Simulan na po natin ating SL draw para sa draw number 6217. Camarinisur, let's play STL 3 PM draw. Para sa first winning number, timer ready.
1: Ready.

0: 24. Ball number 24. Atin, may babalik ang ball number 24. Pamakasamang muli para sa pagpili ng ating second winning number. Para sa second winning number, tayo ready.
1: Ready.

CR Naga City's coolest radio. Radio Guapi.

RGFM 105.5 Radyo Guapito, 16 bago magalasing ko ng hapon. Susunod po sa ating programa ang Retro at the Metro. Kaya tutok lang. Maraming salamat sa umantabay po sa atin, lahat na naki-jam po sa atin, naki-sound trip sa ating Sunday sound trip. Siyempre ako yung magbabalik next weekend naman, ano, Saturday and Sunday po si Kuya Carlo dito sa RGFM. Good luck sa first day ng anong bukas, eh, yung instructional block. Ayan, yung mga mag-aaral. Kasi tapos na yung ano, eh, opening block, diba? Alright, so all sets na para bukas. Maraming salamat po, 15 bago maglising ko, gotta go sa go. Maraming thank you to pong RGFM 105.5 Radyo Guapito, Kuya Carlo, saying goodbye for now. Shalom.

0: Radyo Guapito.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad.
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
3: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
4: Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang, sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

0: Yan ang tugtugan. Kopi ito.
1: It's Retro at the Metro.
2: Retro at the Metro.
1: Radyo Guapito.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

Radio Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat niya sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ang mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man ang produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest

0: 31. Ball number 31. Ating pinabalik ang ball number 31 na pamasama muli para sa pagpili nating second winning number. Para sa second winning number, time ready.
1: Ready.

0: Radio Guapito. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading, Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading, affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW, dahil may instant ginawa eh. Pagbang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
0: We are Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
4: It's retro at the metro.
0: Retro at the metro. Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito.
1: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pagbang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mula na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
6: We are Naga City's coolest radio.
0: Radio Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: on RGFM 105.5, Radyo Kapito. It is 9 o'clock. Good evening, I'm Johnny Bravo.
1: RGFM, Radyo Kapito.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
4: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
3: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Pau de Arco. Katawang mo sa buhay.
5: No approved therapeutic link.
6: Tara na, sabay ka na. Tara na. Saan ka ba pupunta?
7: Yashano Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
6: Yashano, Yashano Mall.
1: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM Radyo Kapito.

0: Rádio Guarapito. 105.5.
1: RG. Good night. Hits.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Guapito
4: 105.5
3: RG Good Night Hits.

0: Rádio Guarapito.
1: RG. Good night, hits.

0: It is now 12:30 a.m. on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Great music, wonderful midnight tunes.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Pauli Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pauli Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pauli Arco Capsule.
2: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claims.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: go anywhere, cause everything is
1: Bodega here. Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Ano tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
3: Kawasa, nariribong ako lo, kung anong i-enroll ko?
4: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
3: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
2: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
3: Huh? Yuda, nene?
4: Iyong gayo ka, Nonoy. An NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan chad bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top-notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state-of-the-art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
5: NCF Criminal Justice Education. Courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 Accredited, Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 Accredited, Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
3: Di madumana ako.
4: Masain ka na, Nonoy.
3: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
6: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 p.m. hanggang 6 p.m. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yashano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-water doc!
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers, kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami niyan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
8: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarines Sur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casorecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang din electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
9: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
10: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
9: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
11: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirugdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.

0: Gum, brown out na naman sa weekend. Sa indo mo rin magpalipot-lipot.
1: Daiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
0: Ha? Sa'yin man.
1: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
0: Sa'yin ba yan, Gum?
1: Sa Papatantan Apartment, Gum.
0: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
1: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
2: Papatantan Apartel. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
3: Sa mga nagbabiyahe o pasiling sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 in Bangi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung nga pa Metro Manila, mag-Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka-Raymond Transportation ka, biyahe na.

0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video okay. Bumisita na sa 3GX. Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street, and Bodega Home Plus at Elias Angel Street, Naga City.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras mo niyan, alas 4.26.
2: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Asintado. Buena mano.

0: Good morning. All down na Lunes kunyan. Good morning sa mga parantabay ta. Petsa 15 na kunyan kan Hunyo 2026. Nagrarayo ni Paul sa lingkod si Ed Bandol. Good morning sa mga parantabay tang amay nagbungkaras kunyan na Lunes. Good morning sa mga suki ta na subago pa naka-antabay. Maray na aga kay Gloria Alcanar, kay Maxima Oliver, kay Maricel, kay Dr. Aline Albios Mabutas, maray na aga kay Marisa Ronda, kay Riman sa iba pa niya itong mga para-antabay ngunya na Lunes. Uy, madali na ang pre-trial kay Sarah. Good morning sa mga amay nag-broadcast kasi ng mga tindahan. Amay naghahanap buhay. Good morning kay Jude Bunggon and kay Erwin Lagan Sambo, Marina Aga. Alas 4:28 na po ng pagka-morning.
1: Good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon na!
0: Mata naman si Ed Dangkalan. Shoutout sa doon ng estudyante. Amay, may laog mo niyan. Si Regine, si RR, sa katulad niyang apo. Sailina Butchik and Aya. Sharing man sa sayang agom na si Lydia Bisinyo Dangkalan sa Santa Teresita, Baaw, Kamsur. Julieta Montero, Marina Aga, amay man ngunyan. By pambihirang bareta kita ngunya na aldaw, ano? Ang sa tuyang pambihirang bareta, aram daw nindo na igwaning sarong misis na nangaki nin 53 na mga aki niya, ha? 53 ang aki, pero ang sayang edad, 50 anyos pa lang. Paano nangyari? Ha? Makangalas-ngalas, ano? Kaya nga ni pambihira, eh. Ha? Sarong misis na nangaki ng 53 na gayo ang inaki niya. Pero ang edad niya, 50 anyos pa lang siya. Yan sa tuyang tampok ora dyan. Alawgas ito yung programang Asintado Buenang Mano.
2: Asintado Buenang Mano.
0: Balogon taon ang report hali sa market sa pagi ni Roy Ranoco sa market updates.
3: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa market update.
0: Nasa linya si Roy Ranoco.
2: Asintado live report.
0: Roy, morning.
4: Morning, Guapitong and Marina Pagkaga. Marinagas sa tuwing mga parantabay, Marinagas ki Mr. and Mrs. Presco Malaluan kan Lucky Star Trading sa kaki Larry Kicho Larry Bilwang ang may sadiri kang Bilwang Meat Shop sa Second Floor kan Naga City People's Mall nagantabay sa tuya kuenda nin nagtapos pa sana siya pagpaani barato na ang paroy. Ano, dahil na nakahabol naman sa presyo na lampas 20. Kuya na sana, 16 pesos ang kilo kan paroy mo niyan. Kaya, kuya, grabe ang pagsakit kan mga paraoma. Bano, digdi sa merkado publiko kan Surinaga, mga kuya na, no, mga preskong sira ang turingan, mahalon, 240 ang sarong kilo.
0: Takuman bula nun?
4: Yung ani, 240, tapos ang Lordisti, 240 man. 240 man ang sarong kilo. Lampas 200 pesos ang kilo kan mga sira digdi sa merkado publiko. Pera lang kan bangos, 160. May 180, may 200 man. Tapos ining paborito kan ko yan, ano, pambansang ibang klase, may ibang klaseng turaig di tundra kula baga na mayo nin kiskis.
0: Ay, iba man yan. Bako yan turay.
4: Bako man yung tunsoy. Ano? Bako. Pero ano po din na turay? Turay man?
0: Kapamilya kan turay.
4: Iyo. Pero itong Dracula bagang mayo yung kiskis.
0: Iyan. So, ginigibok itong panahon na
4: sa dinas.
0: Buro.
4: Ayo.
0: Ginigibok buro yan itong panahon.
4: Mayo nin ko yan. Mayo nin lugi. Mm-hmm. Ano? So, yun yan ko yan. Yara ulit sa Merkado Publiko kan Surinaga. Tilapia. Hito, 180 ang kuyan sarong kilo. Ang panggisyos, 120 ang sarong kilo. Pag nakapurustana, 140 ang sarong kilo. So ining ibang mga o ining pusit nag preparation na nin 120 at 220 to 240 saka ining mga o may balaw sa hari sa kabusaw labas 160 an sarong kilo masira mining laganing sili tapos may karikit na taba ano ni iba an porting panghalo digdi sa balaw sa kaining tahong may kuya na 120 ang sarong kilo ang tahong ano digdi sa merkado publiko kan Surinaga so kuya na nin nakanood na ang mga nagpa-park digdi sa hibaba kan merkado publiko kan Surinaga dahil na ninda pig kukuno pig suso mga tulong linya ang sa inda mga bihikulo digdi sa may babakan merkado publiko sa perming yaon ang market guard nagririparo asin nag asikaso sa mga kuya ano sa mga napapasala na mga driver yan gupitong edad sa tuwing informasyon Roy Ranoco.
2: Asintado Live Report.
0: Salamat Roy Ranoco. Yan mga market updates noon yan na Lunes, back to school. At sa tuwing mga kakian ang mga magurang iyon mga amay nagmamarata. Baluto nin pamahawan, maasikaso kan gamit kan mga aki. And yan pirmi ang ano eh, routine. Ah, routine kan mga magurang pag-arog kaning panahoning iriskwilahan. Sa headlines kasi mga Barreto Oratian, ang tabayan ang mga latest development sa lado national saka sa international. Uy, may good news kita, no? Nagkasundo na ang Iran saka ang Amerika na magpirirbahan na talaga para sa ceasefire. Good news po inita. Pagkatapos na pirirmahan, ngunyan al daw, sabi ni President Trump, ngunyan al daw mangyayari, bubukasan na formalmente ang Strait of Hormuz. But sabihon kayan, buwelo na na mag-agi ang mga oil tanker, nganing magdara ni mga krudo, gasolina sa iba-ibang parte kang kinaban. Baad lamang magbaba na ang presyo kang gasolina, no? Ayan ang pinaghahalata-halata, ang formal na matapos ang gera kan Iran, Amerika, saka Israel para mabukasan ang Strait of Hormuz. Apektado na po ang ekonomiya, bako lang kang Pilipinas, kundi kan buong mundo. Ang tabayan doon at yan ang development kayan, saka ang update kan sarong misis, sa pambihirang balita. Sarong misis, nangaki ning 53 na gayong mga aki buhay. Pero 50 anyos pa lang siya. Ha? Paano nangyari? Ang tabayan ng Pura Chan, ha? Yan ang ito yung pabihirang bareta. Malagot na ko na report, halik kay Larry Javier B. Colano.
2: Asintado, live report.
5: Eda, Marinaga. Pusog ang tindog mo niyan ka nasanggo ng bayan, urog na ka ng Committee on Environment. Ang kalabang ka kamanin sura dahil pag

0: nakakurya ko yan sa mga ibabang barangays kambanoan. Si Don Kikonsyal Bordado, paramenta sa saindapang busising pinagpapansa ang bagong ordinance na nayuan susundon asin magiya sa epektibo operasyon ka mga poultry facilities. Kanaanin yun magiging dahilan sa pagkugol kang pagbutuan ng mga langaw na palagos na namimirwisyo sa mga residentes kan makapagtarayin na lugar. Mentre saan papipaki, ulayang mo na, papipaki, ulayang ka ang mga kagugaring ng poultry na mag-usar asin man na mag-usar ng arugasan o ata na pantahog sa mga pibawalat na ipot kan mga langaw o kan mga manok sa laog kang pasilidad. Asin kung pwede o galio na paggamit ng pampulot sa mga langaw na minsan nakakalusot sa sandang ginagamit na hikot. Alagad kung dahil pa o dahil pa nang marimidyuhan sa paging ini, mapipilita na ang lokal na gobyerno na implementar ang bagong ordinansa na aram nila na mas magastos, alagad mas epektibo. Pero kung alagad nakakasiguro man na mayo ng langaw na maglalayaw-layaw sa mga barangay ay sinuan sa bilog na banuan, maski pa sa panahon o sa bilog na panahon urog na sa panahon ng kurusihan kan sinabi ng mga poultry facilities yan sa banuan ng Kalabanga, Kawarinisul. Yan ay na sa kuyang inisyal na impormasyon sa Asintado Buenomano, Lariavier, Bicolano.
1: Asintado Live Report.
2: Salamat Larry Javier Bicolano. Good morning sa mga amay ta mga parantabay. Si Julieta Montero, parantabay naman yan si Maricel Rodriguez, si Salvi Verano, si Ed Dangkanan, si Flor Decina, si Betty Lumerio, si Alex Alexes, saka si Tim Kauragon from Lupi, San Fernando Camsur. Verse of the day, sabi niya awit 50 verse 5 at yan ilikunta daw yan kung sa iyang verse of day. Alamat, Team Kaurago, alas 4:41 na po ng pagka-morning. Gunyan na aldaw na Lunes, pizza 15 na kitang unyan. Magkakaigwan ng unyan na aldaw ng sesyon ang Senado. Ano kaya kung ini na ang pinagpapod na special session ni Presidente Bongbong Marcos na aram po nindo, nasa recess ko niya ng Senado. And kinakaipuhan na maipasar ang mga importanteng batas, lalo na nagkigwit ang kalamidad, ha? Grabe ang kalamidad sa Mindanao. May mga batas na dapat gibuhon ang Senado bilang tabang duman sa mga biktima kang linog sa Mindanao. Kaya lang ining kayita nung ining sobrang tagas kampayo sa kasobrang pagkapaslo sa poder, dahil nang gandag bubot sa bubutas bilang Senate President, dahil nag-resign. Kaya baka magkaigwanan po ng development si Senador Jewel Villanueva, baka magtagbang na, maglipat ng kudal sa narisan niyang uyam na ang mga tao sa gitigibukan kadaklan sa mga senador ta. Ang tabayan po nito ang detalyes kan mga baratang yan. Si Jewel Villanueva ba ang mabalyo na? Pero may pahayag na po siya kayan, ha? Nagpahayag ng talagang maatindi sa sesyon. Sa iba pang headlines, ito yung mga baratang niya na aldaw na Lunes. Kadagatan duman sa Glan sa Sarangani Province na ati. Mahiwaso na portion kang kadagatan ang dain na nagbalik ang dagat pagkatapos kang linog. Ano ang dahilan sa dain na nagbalik ang dagat? Biglang nag-ati. Mahiwaso more than

0: 200 meters halis sa shoreline na dating inaabot kang taob, dahil na nagbalik ang dagat. Ang tabayan po at yan, ang details kaya, palagotan ng report halik kay Melvin Machado.
1: Asintado, live report.
0: Good morning.
2: Ay, good morning sa kabusado mga parantabay. Kanakalis na Sabado talagang makusog si Oran. Nagkabiriglaan sa Laogkang Dunod kang Naga. Abang kusog na maray si pagbagulas kang Oran. Pahusan ng pagbulas kang Oran. Kundi talagang may kasabay pang duros diyan sa may parte kang Diversion Road dito sa Laogkang Dunod kang Naga.
0: Nani bagot dati parang bulan na mainiton tapos biglang Oran, garo na mo. Nagkukuro-kuso na ano daw.
2: Iyo, pagkatapos sa inabot ako din sa may Bicol Central Station, talaga pati itong ibang tindahan, nadidipisilan na isaraan sa edang mga pintuan, di baka mga salbing. Takot sila na baka pumusi yan. Makusog si, ano to, makusog si Duros, makusog pa si Bagunas kang Oran, tapos si zero visibility. Eh medyo nahandal si iba huli kang araw kaning sitwasyon. Pero di man to naghaloy, pirang minuto man sana pagkatapos nagkulpa na si pagabulos kang Oran. Si kasunba kang nakalis and aldaw na Sabado. Kung yan man ang pag-aaga, magkakaigwa ning basado sa schedule kang aparte na ni Tabi Ed kang 78 Naga City Charter Anniversary Event Schedule. Kunya na pagkaaga, alas 7 ng pagkaaga, gigibuhon ang unveiling of the City Hall marker sa Laogkang City Hall compound. Ini ito mga suanoy as in haraluyan ng mga edisyo sa Laogkang Sulod ng Naga na pinagbubuntakan ng mga historical marker. Pero ang unveiling of the City Hall marker, bahong historical marker, kundi City Hall marker, ini dahil pa man ini, baho pa ini itong pinagbubugtak kang National Historical Commission. Baho pa ini. Isusurat pa ini sa National Historical Commission bago magkaigo kay itong historical marker. Maging ang, o ina at siya na alas 7 in pagkaaga. Ang gigibuhon sa mga sunod man, maging digdi sa Naga City People's Mall, may schedule dyan ka nakalis ng bulan na magbugtak kang nasabit ng marker. Nagigibuhon man sa masunod man na mga aldaw, digdi sa Laogkang Sulod kang Naga. So yan ang activity mo niya na May 15. Magkakaiwaman ang mga Naga City officials ng oath-taking sa City Hall Ground alas 10 ng pag-aaga. Ngunyan niya na aldaw na Lunes. Ini sa pagi magkagnaga City Youth Development Office, ang mga City Youth official, mga commencement kang sa endang aldaw ngunyan bilang mga official kang syudad kang Naga. Ini parte ini kang programa kang syudad na tinatawan oportunidad ang mga hobiness na maging parte kang lokal na gobyerno sa pag-sidip kung ano ang mga tinatrabaho ninda. And siyempre, igwa man sinda maatinder itong mga city youth councilors, maatinder ini sa regular na sesyon, katayin ini kang mga regular members kang sangguniang panlunsod kang Naga. So yan ang nagkapero mga event po niyan, as in babantayan sa Laogkang lokal na gobyerno kang Naga. Siyempre, ang salado makang Philippine National Police, ang flag raising ceremony po niya na aga, as in ang iba pa man nila mga kalakawan sa Laogkang Party Order. Kaya sa unang na informasyon, ngayon namin na pagkaaga, Melvin Machado, Asintado News.
1: Asintado, live report!
0: Salamat Melvin Machado, alas 4:48 na po, ng pagka-morning. Barinaga kay Vince Ever, watching from Tagbong, Pili, and si Chris Canyaria Palguera, kan budget department kan City Hall, marinaaga sa imo Chris, amay ka ha. Pero amay maasikaso kan mga aking ma-iriskwelang unyan. Si Jamaica Villar na kantabay naman sa Quezon City. Si John Triple Boqueo Buelya. Diyan sa Calabanga na kantabay naman ngunyan. Maray na aga. Sa headlines pa kan mga bareta at tangunyan. Saro naman linog. Kabinama duman sa hinatuan Surigao del Sur. Kasuudma. Sunod-sunod ang linog sa Mindanao. Ano? Grabe. And sa iba pang headlines, ito yung mga barata sa Lado Nacional. Ama ni Senador Joel Villanueva, pinag-advisan siya na dapat gamiton ang konsensya bakong politika as in pakikiiba sa mga pag-iriba sa grupo ni Cayetano. Tama yan. 25 kung gayo mga testigo magdududu ki Vice President Sara Duterte sa impeachment trial and pre-trial impeachment gibuon sa maabot na Huwebes pitsa 18 kan presenteng bulan. Yan ang magkapira sa mga headlines ta sa Lado Nacional. Antabayan na siya ng details kaya. And siyempre pa, good morning kay Marcha Prela Amaro, watching from Zone 1, San Roque Pilicam Sur, si Bete Lumerio, from Cambalillo, Libmanan, si Devic Chavez Baldemoro, maray na aga, and kay Mark, maray na aga man sa Tanyada Greenland, Concepcion Pequeña, Tanyada Family. Okay, maray na aga sa Sendo Gabos. Get well soon kay kasamang Rickmar Gibara na inabot din aksidente sa motor. Ano? Pati yan sa iyang misis. Nagpaparahi lang si Rickmar na natultog daan sa iyang balls. Sa aksidente. Pero pasalamat si Rickmar. Ang bilib lang ako ang sanabi ni Rickmar na salamat sa Diyos na ginagabayan mang giraray kita na i-salbar sa aksidente. Mga gas-gas na naman. Ano? Yan ang maray. Ano? Dapat tarong gayan. Pero may magpasalamat. Si Rickmar, pag video nauli na ang pasakan sa iyang balik naman niya sa trabaho si Rickmar, ano? Picture tangon yan ang sarong misis na 17 beses lang nangaki, pero ang sa iyang aki bali 53. Damba, grabe man na babaeng. Ano taong sarong babaeng arong kayan? Nangaki ning 53. Grabe ang burina. Ha? May hilang palanda siya. Ang sayang hilang, inaapod na hyperovulation. Grabe ang nabibilog na eggcell sa laugan sayang matres. Na ang sabi kang doktor, pag dai ka ngaya mangaki, magagadan ka. Mapapanood nin mga egg cell sa imong matris. Kaya, anong nangyari? Kadakol ning aki. Hamak mo, 53. Ha? 53 na gayong aki ang ipinangaki niya. Pirang beses na nangaki ning kambal, triplets, quadruplets, quintuplets, ay nako, hanggang 7-8. Sarong arakian sana matindi man ang burina kang babae ngayon. Ano? Garo burina kang karpa. Matindi kakaiba. Okay na thirds ang ano ta, video. I-feature tango niya sa ito yung pambihirang barata ining misis na 53 na gayon sa iyang mga aki. Wow! Ha? Matindi. Batindi. Super tindi. Ta pag nagtururog, garong na sardinas yun ang harong. Tapos dito sa naman ang harong. Garong na sardinas kung siya isa-isa yung nagasuruksok. Ah? Garong na kalingking pambihira ng mga pangyayari. No? Tapos kung nagpa, nagpapakansi siya yung mga aki, garong magkita muna sa feeding program. Okay, the third. Yan sa ito yung pambihirang baratang niya na aldaw na Lunes. Ang sarong misis na pambihira niya, no? 53 ang aki. Kanyan nga, ni mga igwa ka lang lima, ano, pitong aki. Kulog na sa payo. How much more kung 53 ang aki mo? Sige daw. Yan po ang aki, kansarong misis duman sa Uganda, sa Afrika, ha? Na nawala mo igwang feeding program pag nagpapakakan. Ansisti po, igwa po ninhilang po ang misis na nina hyperovulation. Sobraan sa iyang egg cell na nabibilog sa iyang matris. Kaya, ayan ang bunga, kadakul-dakul na mga aki. Ha? Pag nagpapakakan siya, sarong karakanan 27 kilos ang sayang pinagsasap na. Pag nagturog naman, ang mga darakula na sa supa lang nagaturog, nasalit lang ang harong, yan mga darakula na. Pero ang sardit, garo sardinas, nagparatong-patong, garo kalingking, baaw tinikag. Yan ang itsura na sa loob kasi ng harong. Kasi 53 ba naman yan? 53 na mga kakayano. Alam mo, ang ina, sibot-sibot magluto, una mo na sa feeding sa eskwilahan. Kadakol ang pinapakakan, pinagluluwagang kada plato. Gabos yan, mga aki niya. Ang edad niya, 50 anyos pa lang, pero 53 ang aki niya. Nangaki kaya siya ning kambal, igwang triplets, igwang quadruplets, igwang lima, igwang anum, sarong arakian, may pito sarong arakian, may walo sarong arakian sana. Kaya, ayan ang mga aki niya, kadakul-dakul. Ang problema, kung minsan, itong nabubuhay pa si ama kayni, si ama, pag nalalakaw-lakaw sa barangay ninda, may maadulok sa iyang aki. Sisay ka ngaya. Ay, si Papa man niya. Aki mo ba ka ngaya ko? Pambihira ka. Aki mo ba ngaya ko? Anong pangaran mo? Pati ang pangaran, lingaw na, kadakul-dakul. Harus magkamurka man pati. Garo sarong barangay ang aki kining sarong bisis na 53 anyos. A 50 anyos, 53 ang aki. Pambihira man yung kakaibang hilang. Ano? Hyperovulation na inaapod. Ang problema niya ang pagkakan. Tanagada na siya ang agom, sulo-sulo siya nagbubuhay kang pamilya niya. Ang sa iyang trabaho, magturutinda sa naman. Minsan, nagturutinda ng bais sa saud. Kaya grabe ang pagal. Ha? Ang pagdidisponer, mantener, sustener, aboner sa mga aki pagkakan, yan ang dakulang problema niya. Kaya, gusto niyang ma-feature kayo sa media, tanganing ang gobyerno matawangan sila. Sarong barangay, sarong ina lang ang aki kayan. Yan, puro aki niya yan. Pambihiran niya ako ining misis na niya. Kakaibang hilang. Hyperovulation. O, kamo, magkikuda ka mong aking arog yan. Dadaw kulog payo yan sa mga misis. Dahil mo na maaraman ko ng pangaran ka ng lambang saro. Saan ka ngayon nagguwakan mga pangaran ka mga aki mo? Ay, kung ano ngayon maisipan ko, mga pangaran niya kang artista, kan mga sikat na tao. Kaya pag iskwela, magkaralasmate si mga ibang mga aki niya. Pag nagpakakan na kalinyada sa luwas kang harong, garo nasa feeding program kang DepEd. Kaya na mga pambihirang bareta na kakaiba, no? Sa buong mundo. Antabayan na kaya dyan ang iba pang detalye sa riyang pagbabareta. Sa alas 5, sagod ang alas 6, medya din pagkaaga. Talaw ka sa riyang programa at dyan. Baray na aga kay Santi Senior Talagtag from San Miguel, Calabanga. Itita ulit o Kate from Alianza, si Edita Peroa. si Hilin Molyasgo Abad and Pasing Baloncio nakantabay naman ngunyan na pagka-morning. Oratyan mga tugang, mabuwaltang sa iyo mga pagbabareta. Antabay ng mga bareta sa lado lokal, asin sa lado nasyonal, pati naman international. Alas 5, sagod ng alas 6, medyo ng pagka-morning. Oy, si dating governor, asin dating congressman Joey Salceda, by kakaputan halangkaw na pwesto sa gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Ano daw yan? Ano daw ang halangkaw na pwesto na, na kakaputan ni dating governor at congressman Joey Salceda? Antabayan doon at yan sa ito yung pagbabareta, lalo na sa mga taga dyan sa Albay. Yan ang kabilugan sa mga viewers ko niyan sa Facebook Live, hindi lang sa YouTube, dahil kita nakapagbukas ano. Good morning sa Marina Aga kay Pasing Baloncio, Cecil Larga Vlog. Nakaantabay man mo niyan, Cecil Larga Vlog. Salamat. And sa iba pang mga vloggers, Marina Aga sa mga OFW ta na nagantabay sa oras ni sa Middle East, sa Amerika, sa Albania, sa United Arab Emirates, sa Saudi, sa Kuwait, sa Israel, Marina Aga. By inuli na bangkay kan duang OFW ano, nagkamali ha, duang Pilipinang ginadan duman sa Kuwait. Tapos pagpuli sa Pilipinas, ibang bangkay ana isa uli sa pamilya, pambihira. Nagkamali, nagkaiguang switching. Antabayan Oratian and details kan. Mabalik kami Oratian sa pagbabareta na pagkatapos ka ng mga importanteng pagirumdum.
1: Radyo Guapito.
3: Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang-mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.
6: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
7: Naiparadit, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asinwelo.
6: Ha? Saan man?
7: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunan tapos si Junior.
6: Saan ba yan, Gum?
7: Sa Papatantan Apartil, Gum.
6: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
7: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
8: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagong Bayan Sur, Naga City. With branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
9: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts by Facial Solar Panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
10: Ang motorista na experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic.
5: Misa nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
10: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
11: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Healthcare and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol Region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescente Building, CPD2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
12: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
13: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashan Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
14: Yashan Mall.
15: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Puan po alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 maning pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na.
1: Nahihinay niyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asentado sa radyo.
0: Oras ngunyan alas 5:07 nin paggaga.
16: Alas 5 na. Ang mga ultimo minutong bareta ni Laldao dapat naka-report tulos. Presko, kompleto, asin, ora mismo. Asintado bareta, enot na arangkada. Kaibahan ng mga gwapitong personalidad sa radyo. Roy San Ramon, asin Ed Bandol. Inian, asintado bareta, enot na arangkada. Digdi sa pinakabagong istasyon sa siyudad ni Naga. RGFM 105.5 Radyo Guam.

0: Barinaga ba itong ang aldaw na Lunes kunyan? Pitsa 15 na kan Hunyo 2026. Sa gali po, kami ang sendo, mga amay na para barita.
1: Ini po, Sir Roy San Ramon.
0: Ma po, Ed Bandol, kaya sa mga reporters, mahatod sendo kan mga darkulang barita, lokal, national, international. Ano sa headlines kan mga barita sa lado lokal.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Lokal na gobyerno kang naga problemado taday ba implementar ang mga proyekto din huli tamayo din mga kontraktor na nagsasali sa bidding kansendang mga projects.
1: Sa iba pang headlines kan mga bareta sa lado lokal, blood donation day ni Consul Nathan Serio Pigdagsa kan mga nagpakuruang dugo kan nagtalikod na Domingo o kasuod ba.
0: Iba pang headlines kay mga barata sa lado lokal. Dating governor as in dating congressman Joey Sarte Salceda Canalbay by kakaputan na halangkaw na posisyon sa gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos.
2: Asintado, asintado, headlines.
1: Yan tras tanto, bakong mga rehistradong street vendors sa Naga, sisigidon kan PSO base sa direktiba ni Mayor Robredo.
0: Sa headlines, ito yung mga barata sa lado nasyonal.
2: Asintado, asintado, headlines.
0: Saro na naman na linog, nagpayugo-yugo duman sa Mindanao, particularmente sa Surigao.
1: Majority Black sa Senado, preparado subot sa anuman na maitom na plano ni Senador Alan Peter Cayetano sa special session ngunya na aldaw, sabi ni Senador Lacson.
0: Iba pang headlines kang barata sa lado nasyonal. Senador Joel Villanueva, pwedeng kumampina sa grupo ni Senador Gatchalian sa special session ngunya na aldaw kang Senado.
1: Sa kinabating karawat, Alex Yala makakasagupa ang veteranang Croatian tennis na si Bisik sa Berlin Open ngunya na simana.
0: Sa lado international, gera kang Iran sa kakang Amerika, totalmente nang mapupundo, sabi ni President Trump kang Amerika, tamapirma na sindangon yan kan ceasefire agreement. As in, bubukasan na ang Strait of Hormuz duman sa parte kang Middle East. Yan ang headlines ito, mga baratang unyanal daw. Inutuntaan detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Kung si Simon ang nasa likod kan posibleng pag-probar na destabilisasyon na kinaka-involtaon kan 18 malita boys o dating mga alalay ni Saldico dahil na kayang paluyahon ang profesionalismo kang Puwersa Armada kang Pilipinas asin man kang Philippine National Police. E di ang pinagpahayag kasudma ni Senador Ping Lacson. Sigun ka Lacson, malinaw na ipinag-takwil as in ipinagrayo kan mga uniform service ang sendang sadiri sa 18 mga dati na ang soldados kan Marines na nagsabing naghatod sinda ning mali-malitang pano-pano ning kwarta sa magkapirang personalidad as in politiko na ipinagtatakod sa iskandalo sa flood control. Ang Puwersa Armada kan Pilipinas in man uniform services sigun kay Lacson, mayo lamang ning simpatiya sa 18 mga kargador na malita boys as in ini pinag sisikwal kan Philippine Marine Corps. Inulit ang grabe na ang kasusupgan ang ginigibukan mga dating soldados na ini. Sigun sa inda ay dapat maggamit na sinda mga dating Marines. Inulit ang mga kadaklan kan mga soldados na ini kay ito dishonorably discharged sa serbisyo ang iba man mga nag-awol o absent without leave. Gun sa impormasyon, pwede dahil yung pagpunan kang kariribukan kung ano ini mga dating mga alalay kay Tony Saldico. Bagbali man, kabali ang mga armadong grupo tangani maghasok ding kariribukan sa Pilipinas o destabilisasyon. Sigun kay Lacson, pwedeng naagapan na ang posibleng anuman na huma by katakod sa 18 Malita Boys matapos na magpasunod si Acting Senate President Sherwin Gatchelian. Din masigut na siguridad sa Senado asin tugutan ang mga empleyado na magtrabaho sa inda mga harong mientras na naka-recess ang sesyon kang Senado. Pinag-question man Lacson ang paglaog kan 18 sa Senado kan Hunyo 8 na imbes na mag-attender sa meeting kan Blue Ribbon Committee sa aldaw na ito, ininagpasiring sa opisina ni Robin Hood Padilla tangani magsagibo sa naman daaning press conference.
1: Sa iba pang mga nagbabaga mga bareta sa lado nasyonal, kinumpirmar ni Senate President Pro Tempore asin man Acting Senate President Sherwin Gatchelian na balik sesyon na ang Senado ngunya na aldaw na Lunes, June 15. Ini sa tao kang nagdadanay o nagpapadagos na iso sa liderato duman sa Senado. Sinabi ni Gatchelian, papadanayan manggiraray ni papadanayan manggiraray ang pagigpit sa seguridad sa Senado. Kabali na ang pagpapautob ni inaapod na no visitor policy bilang parte kan precautionary measures nin huli sa subot huma sa seguridad na inireport kan National Bureau of Investigation o NBI. Matatandaan enot na nagpalawas ni memorandum ang opisina ni Gatchelian kan June 19 para sa implementasyon kan heightened security protocols. Alagad bako pang klaro kung anong klaseng convening ang gigibuhon ng general daw. Ninhuli tamayo pang detaling ipinapalawas kung iba regular na sesyon, organizational meeting, committee hearing o iba pang special proceedings. Kasabay kini mantinidumaan na anday pagkakasundo sa liderato kan Senado. Sinabi ni Alan Peter Cayetano, maninigo ang butong 13 senador tanganing mabalidate ang eleksyon kan Senate President mientras sa padagos na pinag-iiriwalan o pinagdidiskrusyonan ang naging proseso sa liderato duman sa Senado. Uli kayo ni mantinidong palasipan sa publiko kung paano, papaano, eksaktong magana ang Senado sa pagbalikan sa endang pag-convene ngunya na aldaw.
0: Sa iba pang barata sa lado lokal, by-bust operation kan Naga City Police. Mas lalong pinakusog sa panginot kan bagong City Director kang Philippine National Police sa Naga. Ang detalye sa liki Roy Ranoco.
2: Asintado, live report.
3: Haros sa sunod-sunod ang operasyon kontra droga sa siyudad ni Naga po na magtukaw bilang OIC City Director kan Pilipina National Police si Police Colonel Rizaldi Caballero. Kasugma, duwa na naman na naaresto sa ginibong baybaso operation kan mga polis sa Station 1 as in mga intelligence officer sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar alas 12:35 nina hapon. Kasugma, sa Akasa Street, Barangay Abilia, Sulit ni Naga. Nakon sa ina, dakop sinda ili 45 o 46 anyos ang edad, residente ka na Interior 6, Tambinting Street, Barangay Santa Cruz, Sulit ni Naga. Rain, 26 anyos ang edad, ka na Suna 2, Barangay Marupit, Sulit ni Naga. Labawi ka na mga autoridad ang anum na salit na plastic sachet na may laog ni Shabu na nagtitimbang 15 gramo, kantidad 102,000 pesos, as in 500 pesos na pinaggamit sa pagbakal sa suspek. Sarong itom na caliber 45, arms core, may trademark o may magasina as in duwang bala ang suspek basado sa siras sa may dating kaso sa drugs as in ang Republic Act 10591 Comprehensive Law on Firearms as in ngunyan nasa kustudiya ka na Police Station 1 nagatubang sa o kaya nagatubang sa Republic Act 9165 as in Republic Act 10591 ang nasambitan ng suspek. Para sa Asintado News, Roy Ranoco, Deputy.
2: Asintado, live report.
0: Iba pang barata sa lado nasyonal, nalauman na malampas sa 25 ang mga matistigo na iatubang kan prosecution panel kontra sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ini pagkatapos na madiskubre na subot igwaning grabing paglubo o paglangkaw kan kayamanan di Vice President Sara Duterte asin ang sayang agom na si Attorney Manasis Carpio. Sigun kay Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon na miyembro kang prosecution team, ang mga testigong ini ang magdududu sa mag-agom na Duterte Carpio sa apat na articles of impeachment na ipinagsangat sa kan-kamara. By mga naglataw mo niya na mga bagong ebidensya na naman. Kaya madadagdagan ang mga testigo sigun kay Ridon na nagsabing ipapapod ninda ang mga opisyal kanahisyas kang gobyerno na may kapot kan record kan mga propiedades kan magagom na si Sara Duterte asin Attorney Manasis Carpio na day pinagdeklara sa sendang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sigun sa iya, ang mga pagsaliri kan dua ang day pinagbugtak sa SALN asin inisarong pagbalga sa Batas Kam Pilipinas. Nakabugtak sa Land Transportation Office, nakarehistro ang mga sasakyan kan mag-agom habang man sa Land Registration Authority by hiling ang record kan sa indang mga nabakal na propiedades arog mga kan mga daga as in iba pang mga pagsasadiri na di iba nakabugtak sa indang sa inda sa SALN. Kumpiyansa si Ridon na aakoon kan impeachment court ang kadagdagan na ebidensya na sindang ipipresentar as in ini dagdag pa sa mga ebidensya kontra sa Vice President Kam Pilipinas nangunya nakaatubang sa apat na gayong articles of impeachment. Yakabalid yan ang sumuot pagbalgastar kad milyon-milyon na confidential fund ang sa iyang kwarta sa bangko na 6.7 billion pesos bakong milyon, bilyon na daima nakabugtak sa iyang SALN. Ang ralagayan na nangyari sa DepEd kan siya pa kayo ang DepEd Secretary asin iba pang mga akusasyon sa Vice Presidente. Sigon sa impormasyon, uhuruton kang prosecution panel na talagang madago sa impeachment tanganing baaraman kan mga tao kung baga totoo bako ang mga akusasyon kontra kay Vice President Sara Duterte.
1: Mientras tanto, sa iba pang mga barita, dapat na ipasiraran talaga sa tultul o seryosong overhaul ang mga pulisiya sa PhilHealth. Ini ang bagay na ipinahayag ni Congresswoman Bernadette Herrera. Ninhulita ang mga miyembros kaini, interusubot nagkakasakit huliman sa pinagkakaitan sindanin tabang. Susog sa dating Congresswoman Garuda mayong pagbabago sa PhilHealth nin hulita dawa an mga miyembros kan mga ini dai natatawagan nin tultol kun mayo dang kabisto sa laog kan state insurance firm na ini. Ipighalimbawa ni rara ang kaso ni Maria Lourdes Sulit Kunsain nagadan an sa iyang mister na si Marvin nin hulita mayong kakayahan an mga ini na mag sa pagbayad para sa inaapod na life saving treatment an malupit asin dai da makahustisa bako subot ang nakakuanin anuman na tabang o day subot nakakuanin anuman na tabang si Sulit sa PhilHealth para ma-recover ang nagastos kini sa hospital bills kan sa iyang mister nin hulita day subot uminabot sa 24 oras sa hospital. Sinabi pa ka na kongresuma na mayong palyang nagbayad subot an sa iyang kontribusyon ang mister ni Sulit alagad huli sa palising ini kan PhilHealth dahil subot ini nakakuanin na tultol na tabang. Huli ka ini, ipigarani subot ni Rera ang kaso ni Ms. Sulit ki PhilHealth Vice President Bernadette Lico asin sa kaso na nakaresibinin tabang na susog sa dating kongresuman bakong isolated case nin huli takadakol na mga miyembros kan sinambit ng state insurance an may arugening eksperyensya dawa na nagbabayad ang mga ini kan sa indang kontribusyon day nakakakuanin na tultol na tabang kun mayo nin kabistosa na sa PhilHealth. Huli digdi, kay puan subot i-overhaul ang mga pulisya kan PhilHealth asin obligaron tabangan ang gabus na mga miyembro sin tabangan dawa bako subot ang mga ini 24 oras sa hospital nin huli ta ini derechos ninda.
0: Kaya ba pambaratang niyan sa lado lokal, Camarines Norte Police Provincial Office, may bagong PNP Provincial Director. Ang detalye sa halik kay Melvin Machado.
2: Asintado, live report.
4: Huli tamaritiro na sa serbisyo si Police Colonel Paul Abay, pinagribay na ini bilang Provincial Director kang Camarines Norte Police Provincial Office ka nakalista Hunyo 13 ngunyan na taon. Kung sa si Police Brigadier General Erosito Miranda, PNP Regional Director ang nangyenot sa turnover of office ceremony. Si Police Colonel Deb Mejia na dating hali sa Highway Patrol Group, ang bagong Provincial Director kang Provincia kang Camarines Norte, pinaglalauman na ang saing eksperyensya sa pamamayo ang dadarohan man kaini sa Camarines Norte Police Provincial Office asin may papadagos ang mga programa sin operational accomplishment. Mientras tanto, pinagmidmidman kang PNP Bicol ang dakulang kontribusyon sa pagtulod kang katuninungan sa probinsya kang Camarines Norte asin sa bilog na riyon ni Police Colonel Paul Abay. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
2: Asintado Live Report.
0: Sa iba pang barata sa lado nasyonal, tatawanan in full scholarship hanggang sa college kan Ateneo de Davao University ang anom na tugang kan nagadan na basketball player kang Ateneo de Manila na si Rene Clark Baterbonya. Sigun sa pahayag mismo sa kan pamayo kan University President kan University Ateneo de University sa Davao da si President Father Carl San Juan, tatawanan ni daning full scholarship an anom na tugang kan nagadan na si Rene Baterbonya. Yan din ulita si Baterbonya an sulaminting pag-asa kang pamilya da maihawasin da sa grabing kapagtiusan. Alagad nawara ang sindang pangarap na ini na mapakaray lamang ang sindang harong asin magkaigwaning tultun na pagbuhay kan magadan ang basketballista kan Ateneo de Manila University kan balamos ini duman sa Dipakulaw sa Aurora Province. Susog sa impormasyon, dawa na nga ni pinangakuan ang anum na mga tugang kay ni na paiskwilahon in libre. Dahil manggaray makuntento ang ina asin dahil lamang ikinaugma kaini ang anunsyo. Dinulitad dahil na daan may babalik ang buhay kasi ang aki na mabuutan na maray. Dahil yun ang nagbubuhay kan sa indang pamilya alagad. Nagadan sa nasarong training duman sa party kan Aurora Province. Kaban sa nagadan, iyo si Divine Adili. Nasarong tagaduman sa partikan Africa an sa ngunyan nagkukuraho man nin hustisya an pamilya. Uy ang partikan pahayag na yan kan Ateneo de Davao sa pangakong full scholarship sa anum na mga tugang kanagadan na basketbolista.
5: Anin mga kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Sobrang lungkot po natin, wala na po siya. Pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga kinamahal sa buhay.
0: Biyantas tanto ang ina, daw na igwang araw kaya na anunsyo ang tirong nagtitiwi-tiwi as in nagmumundo man giraray. Dinulita, mayo pa rin paliwanag ang Ateneo de Manila University kung ano talaga ang nangyari. Tanalamos ang sayang aki as in ang sarong kaibanan pakaining foreigner na basketballista man kan Ateneo de Manila University.
1: Igasigurar ni Senador Joel Villanueva na maatender siya sa sarong special session sakaling ipaapon din ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa sarong mensahe sa video na iniluwas sa Misa kan Jesus Lord Church. Siniguro ni Villanueva ang presenteng pagkakasundo sa liderato sa Senado nakakaapekto ng maray sa institusyon. Panahon na subot ang aning igilid ang anuman na pagkakaiba sa politika para sa mga Pilipino. Sa saiyang mensahe sa kongregasyon kan GIL, tinawan doon pa ni Villanueva ang pangaypoan na siyertohon na ang mga miyembros kan Senado dahil naipit sa tahaw kan nasambit ng labanan. Nainot ang tinawan doon, o matatandaan, nainot ang tinawan doon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na ang pagsasagibo ni Special Session kasunod kan dahil pagtriumpo kan Senado na pakarayon ang dahil pagkakaintindihan sa liderato antes mag-adjourn ang sinidie kan June 6. Alagad antes mag-adjourn ang Senado. Dosing mga senador matatandaan na ilihir para kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore asin ipig bugtak bilang Senate President sarong lakdang na binibistokan Malacañang asin man kan House of Representatives.
0: Orachan, babalikan ta ang detalyes kang barata banunungod sa pagkaribay kanduang bangkay ng mga Pilipina na inuli sa Pilipinas. Alagad, ibang pamilya ang inulian kanduang bangkay na ini. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, tubig dagat duman sa partikan Glan sa Sarangani Province na ati. Dain na nagbalik pa ang dagat na ipinagngangalas ngunyan kan mga tao duman. Bantang sa Senador Alan Peter Cayetano, pinagtuyaw kan August 21 movement sa paggamit kang laban sign. Ang details kan Orachan sa samuyang pagbabalik.
2: Radyo Guapito.
6: Ang motorista na experience mo sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga nananakit na yung katawan ko, yung batok ko, yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandahan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
7: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
8: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno puon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
9: Ano tagaro ginaromas na naman yung pandok mo, Nonoy?
10: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
11: Ano ta nariribong ka? Ano ba yaang muya mo?
10: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpolis.
9: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
10: Huh? Yuda, nene?
11: Iyong gayo ka, Nonoy, an NC of College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or cream top notchers. Igwoman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
12: NCF Criminal Justice Education courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Bakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Bakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
10: Di madumana ako.
11: Masain ka na, Nonoy.
10: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.

0: Magandang araw po! Si Dr. Ren Water Doc Paragas ay nagsasagawa ng medical checkup araw-araw dito sa Naga City simula 1 PM hanggang 6 PM. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading o mag-text o tumawag sa contact numbers sa Smart 0962-883-4173, sa Globe 0917-123-3618, o bumisita sa second floor ng Yeshano Mall, Diversion Road, Triangulo, Naga City. See you, mga ka-Water Doc!
1: Gusto mo ng best student life?
2: Sa UNC, hindi lang yan pangarap. Yan ang reality.
1: De kalidad na edukasyon?
2: Check!
1: Makabagong learning modalities at modern facilities?
2: Double check!
1: Expert teachers?
2: Check!
1: Para hindi lang maging mahusay at mabuting tao.
2: Kundi future ready, work ready, at life ready ka.
1: Ang proof? Look at the top notchers, the board passers, and our successful alumni.
2: At ang high employment rate, tatak UNC yan.
1: Kaya huwag nang mag-hesitate.
2: When it comes to your future, UNC is your best bet.
3: Enrollment is ongoing in all levels for school year 2026-2027. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. That's 0907-156-6898. University of Nueva Cáceres. Enroll now!
4: Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rande Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Diversion Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Pangaliban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option.
5: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
6: Oras ko niyan, alas 5:36. Ganyan sa detalyes na kan iba pang barata sa lado nasyonal, nagdubli ang kamunduan kan duwang pamilya kan ipinuling gadan ng mga OFW dahali pa duman sa party kang Kuwait as in Lebanon. Sigun sa impormasyon, nagkamali ngunyan ang mga autoridad sa pagpapuli kan bangkay kan sarong Pilipina na pinagbistong si Rona Jane Erboso as in Hanilet Samuras. Dinulita huli sa mali ang marking sa mga kabaong kaini na ipuli ini sa ibang pamilya kung kaya ribong ang mga pamilya kan bukasan ang kabaong na bakok man pala nito ang sindang mahal sa buhay na nagadaan duman sa abroad asin ipinuli digdi sa Pilipinas. Inako man kan Department of Migrant Workers o DMW na talagang nagkaiguanin kariribungan ninulita mali ang pangaran na naibugtak duman sa abroad kan ibugtak na yun sa kabaong ang sinambitang mga bangkay. Uyang ang paghagad ng dispensa na yan kan Department of Migrant Workers sa maling bangkay na ipinuli sa sindang mga pamilya.
7: Ito'y malubhang pagkakamali at I'm taking full responsibility. I have communicated with both families and assured both families na isasagawa ito. Most likely, either Wednesday or Thursday, the process will be completed. Kailangan lang kasi ding hindi pwedeng idiretso, babalik muna sa Manila, both human remains nila, and then they will be properly shipped. Yung kahuli-hulihang stage ng pagbalot sa itim na plastic, which is unusual, at paglagay ng sticker dun sa dalawang caskets, yan ang hindi malinaw kung pati yun sa stage na yun nasaksi.

0: ang malnutrisyon sa mga estudyanteng Pinoy. Sa Irarum kan 2026 National Budget, 25.7 billion subot ang ipigtagama para sa inaapod na school-based feeding program. Kung sa inyo na taon, magiging sakop ka na sa ambit ng programa ang gabos ng mga estudyante sa kinder asin man grade 1 sa mga pampublikong eskwilahan. Papaywason man kan programa ang bilang kan feeding day sa 200 hali sa 120. Asin piglalaumang 4.6 milyon na mga estudyante ang manginginabang sa nasambit ng programa. Kabali na ang severely wasted, stunted learners poon grade 2 hastang grade 6. Mientras tanto, nagtagama man ni 9.2 billion pesos Irarum kan 2026 National Budget para sa Supplemental Feeding Program kan DSWD. Gamit at sinambit ng pundo piglalaumang masusuportaran kan programa ang kinakarkulong na sa 1.8 milyong mga kaakiang nag-enroll sa CDC. Asin Supervised Neighborhood Play, nakatalaan man dugangan ang feeding days kan programa sa 200 hali sa 120. Sinabi pa ni Gatchalian, saro sa pinakang importanteng pigtututukan kan pundong ipigtagama para sa edukasyon, iyo ang labanan ang pagkagutom asin malnutrisyon kan mga estudyanteng kaakian. Sa oras na magi ninulita pag awad-awad kaya subot ang pagkakan asin tultol ang nutrisyon kan mga kaakian, mas nakakanood sinda asin maabot ninda ang sa indang mga pangaturugan.
1: Sa iba pang barata lokal, pag-unveil kan na City Hall Barker, gibuhon ngunya aldaw sa report ni Joel Solina.
2: Asintado, live report.
3: Yan, babe, ibibiglad ngunya na aldaw. Kang gibuhon, racing, kasabay kang gigibuhon na flag-racing ceremony ang historical marker kang City Hall. Inikatakod kang ika-68 taong Arthur anniversary kang naga. Kung si Mr. Allen Beyondanga Concepio ang historical marker na nasambita pagtaon giya asin pagpapabatid sa publiko asin pagtaoning paggisto kang historical significance kang nasambit na building kang City Hall na pinuunang i-construder kang 1957 na idinisenyo kang bustadong arkitekto na si Carlos Florenda. Marurumduman ang gobyerno lokal kang siyudad Dignaga opisyal na inograran kang Disyembre 15, 1948 basado sa Ley o Republic Act 305 na ang kapadrino si Dipuntong Lisador Colonel Juan Q. Miranda. Ang marker, masirbing tanda sa nasambit na main building niya na iyong sentro kang pag-gobyerno, decision-making as in demokratikong gobyerno, na iyong mayor na nagmulde kang pag-uswag kang syudada as in na namamanuaan kay ni sa pagdiis kang pirang dekada. Ito sa maabot man na petsa 19 ang duwang historical marker pa ang ka-unveil gigibuhon man sa Pahinginot kang Culture and Arts Division kang CEPIO para man sa suanoy ng merkado kang syudad o na ang Naga City People's Mall sila Musulenyo kang mga Ariola sa loob kang Peña Plancha Catholic Cemetery. Ito ay nagtikang pahayag Miss Allen Yondango.
4: Ito po kitang tulong, important cultural properties na mamarkahan na part ng charter anniversary. Ini po si City Hall, public market, as in itong mausoleum ni Pabiana Arejola. Ini po si resulta kang sa tuyang cultural mapping. Part po ini kang vision number 5 na protehiran, pangatamanan ang mga pamanang kultural sa tuyang syudad. Dahil po ang City Hall, of course, si historia niya bilang sentro kang pagugobyerno. Ang public market bilang microcosm of our economy, then si ang mausoleum ni Pabiana Arejola dahil digdi man nakalubong, diyan nakalubong ang duwatang heroe na si Ludovico Arejola saka Tomas Arejola.
3: Parte yan ang bahayag ni Mr. Allen Leondanga Concepio. Para sa Asintado News, Joel Solina.
2: Asintado live report.
1: Sa iba pang barata national, dahilan sa bakusog dalinog duman sa Mindanao.

0: Now, naati ang kadagatan duman sa parte kan munisipyo kan Glan sa Sarangani Province. Nagngangalas ngunyan ang mga tao duman. Kunta no, tabiglang nagati ang dagat asin dain na nagbalik ini giraray. Susog sa pag-iimbestigar kan Provincial Environment and Natural Resources Office of Penro duman sa Glan Sarangani, nagangat nin duang metro ang kustal na parte kang kadagatan. Kung kaya, nagkagrandan ang mga sira duman kan biglang maati ang kadagatan. Susog sa impormasyon, pagkatapos kan makusog na linog, interong naglataw ang mga coral reef, garandan ang mga sira sinambit ng lugar. As in, dai na nagbalik ang dagat pa. Huli man nga ni sa inapod na pag-uplift o coastal uplift kan baybayon kan na munisipyo kan Glan Sarangani o ang pag-angat din haros duang metro kan baybayon, kung kaya dahil na nagbalik pa ang dagat digdi dahilan kan makusog na linog.
1: Entras tanto sa iba pang mga baneta, siniguro ni Senador Pampilo Lacson na preparado ang majority black duman sa Senado na pinamamayon ng Senate President Pro Tempore at asinman Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa anuman na maitom o maating plano ni ex-Senate President Alan Peter Cayetano sa gigibo na special session susog kilakson. Mientras binibisto kan Haros Gabus puwera ki Cayetano asin pipirang kalyado kay ni si Gatchalian bilang leader kan Senado, ipinahiling na subot ni Cayetano na kaya niyang gibuhon dawa na ano tangani sa nang mantinidong makakurapot sa pwesto kan haputon sa posibilidad na tibaad agaw na naman ni Cayetano ang podium sa special session. Sinabi ni Lacson na capable talaga ining gibuhon ni Cayetano nin hulita mahilig subot ini sa pangaagaw tinawan doon niya. Grabe ang pagkahumaling kaya ni Cayetano sa puder, kaya preparado ining baliwalaon ang realidad asin gumibo na naman nin na kaniguan ng mga eksena. Dawa ba kung klarado na ipinapahiling kan inaapod na practical reality na binibisto kan Gabus kan mga ahensyas ti gobyerno asin stakeholders ang liderato ni Gatchalian. Sinabi pa ni Lacson, maging ang piras sa mga kalyado ni Cayetano sa na sangunyan sa minority black dahil ang gayo lantad sa pagsuporta sa iyang pag-angkin sa pagka-presidente kan Senado. Liwat man tinawan doon ni Lacson na sa oras sa madagusan ng special session, dapat na maglikay si Cayetano sa pag-ibunin karibukan sa mga proceedings as in imbes magpartisipar na lang sa urulay sa plenaryo. Kairiba, di ba pang mga senador, imbes na magpara taram na naman sa Facebook. Mientras tanto, liwat tinawan doon ni Lacson na dapat mag-atinder ang Gabus na mga senador sa special session in huli ta obheto kaining resolveran ang mga importanteng mga bills asin mga issues sa commission on appointments na naapektaran kan pag-boycott sa mga session kan Senado na pinanginutan ni Cayetano kang June 1 hastang June 3. Idinagdag pa ni Senador Lacson na pinapa o tinatawa ng importansya asin hinahangaan ninda ang napanindugan ni Senador Joel Villanueva na mag-atinder sa special session bilang parte kan sa iyang sagradong obligasyon. Idinagdag pa ni Lacson na iniman ang naging panindugan ni Senador Chis Escudero kan mag-iba inis sa 11 na kadto mayoriyang senador tanganing makabilog nin quorum asin matawan dalan ang pagbabago sa liderato kan Senado kada kaaging June 3.
0: Hayagan na binanatan kang grupong August 21 na movement o an atom na mag-resign na sa pwesto Senador Alan Peter Cayetano. Inisusubot, grabe ng kasusupgan na inabot kan imahikan Senado sa mata kan ibang bansa. Inikasabay man kan pagbatikos niya kan pamayokan atom sa Cayetano na subot naggagamit kampakaran ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. asin simbolismo kan Yellow Movement asin laban sign. Sigun sa impormasyon, nakakasupog ang ginibong ini ni Cayetano, nagagamiton pa ang pangaran ni dating Senador Ninoy Aquino asin paggamit kan laban sign samantalang personal niyang interes ang pinaglalaban digdi. uya inot kay ni anaging pahayag ni Cayetano sa paggamit kan laban sa in kan mga dilawan.
2: Senator Benigno Aquino that the Filipinos worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gagamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban, laban lang po. It's worth the fight.
0: Mientras tanto, binatikos man kan August 21 movement ang lakdang na ini Cayetano asin sinabing dapat mag-resign na siya asin day gamiton sa pamumulitik asin personal interest ang pangaran ni dating Senador Ninoy Aquino ini sa ginibundang rally duman sa Makati kasuod ma. Uya ang party kang pahayag na yan.
3: Ang pupo nila, patuloy na binabanggit lagi si Ninoy. Patuloy na binabanggit po yung kulay na yellow. Original na yellow nga daw po si Rodrigo Duterte. Pero as you can see, it looks like it is a strategy of their camp. Because how romantic it is nga naman to go against Marcos Jr. right now by using the laban sign, which primarily was the symbol of the downfall of the dictatorship na 1986. Laban po ang ibig sabihin nito, hindi po lapastangan. Kasi mukhang kay Senator Cayetano po, baka ganun po ang ibig sabihin niya. At medyo nilalapastangan na po ang institusyon na Senado. Panawagan na po namin kay Senator Cayetano is to resign as a senator because he does not deserve to occupy that position any longer.
1: Sa iba pang mga bareta, piglalauman na malampas sa 25 aan mga testigong iaatubang kan prosecution panel pagkatapos madukayan ang subot paglobo sa kayamanan. Kabali na ang mga pagrurugaring ni na Vice President Sara Duterte asin agung kaining si Attorney Manasses Capio katakudban kan padangadang na pagdangog o impeachment trial duman sa Senado. Sinabi ni Congressman Terry Don, miyembro kan prosecution team, ang mga testigong ini iyoan madudo sa mag-agum na Duterte Carpio sa apat na article of impeachment na ipigpile ninda duman sa Kamara. Sinabi pa kaini, may mga pagrugaring ang Vice Presidente asin sa iyang mister na nakabugtak sa listahan kan pirang ahensyas di gobyerno alagad dahil ni nakapalaman sa saindang SAL and Submissions Bond 2007 hashtag 2024 nakapalaman pa na sa land o na sa LTO nakarehistro ang mga bihikulo kan mag-agom mientras na sa Land Registration Authority o LRA man madudukayan ang record kan sa indang mga kadadagaan o mga pagrugaring para sa mga opisyal kan mga ahensya ipapaapod man kan prosecution team ang mga dating kag sadiri kanasambit ng mga pagrugaring tanganing maipaliwanag kung papaano ini nabakal kan mag-agom na Duterte Carpio. Kumpiyansaman si Ridon na aakoon kan impeachment court ang kadagdaga mga ebidensya dawa day ini natukar sa hearing kan House Committee on Justice na pinamamayuhan ni Batangas Congressman Jirbil Luistro. Sinabi pa kaini na ini ang isusunod din da durante sa impeachment trial.
0: Iba pang barata nasyonal, pinagagiyat ni Sibak Party List Congressman Eddie Villanueva. Ang sayang aki na si Senador Joel Villanueva na dapat gamiton ang konsensya asin mang pananampalataya sa pagdesisyon sa tao kan baga problema ngunyan niyan asin deringkilan agarawan impuesto sa Senado. Sa sarong pagtitiripon, sinabi kan ama ni Senador Joel Villanueva na dapat ibasi ang kansenador ang sayang desisyon bako sa impluensya kan mga amigo o kaya kaalyado sa politika kundi dapat gibuhon ang tama na base sa kagustuhan kan Dios as in bako sa pagpadara sa kagustuhan kan ibang kampo sa politika. Magiramduman na si Senador Joel Villanueva anyaon sa kampo ni Cayetano as in kabaliban ini sa mga nag boycott concession. Alagad na pag-isip-isip ni Senador Villanueva na sala ang sendang ginibo kung kaya dapat niya ining itama asin maatindir siya at yan sa sesyon kang Senado. Uya ang pahayag niya ni Senador Joel Villanueva.
4: Ilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment. Lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas.
0: Biyadas tanto. Inuubaw man ni Senador Ping Lacson ang naging lakdang ni Senador Joel Villueva na ini mag-atender na formalmente sa sesyon. Alagad, da isiniguro ni Lacson kumbaga si Villanueva ang malipat na sa kampo ni Senador Win Gatchalian. Uyang pag-ubaw na yan sa desisyon ni Joel Villanueva sa pag-ubaw ni Senador Ping Lacson.
5: I appreciate and I admire yung attitude ni Senator Joel na kinukonsider niyang sagradong duty yung pag-attend ng special session. I just hope na yung ibang kasama niya sa block ni Alan Peter Cayetano, ganun din ang attitude. Hindi naman natin alam kung magpa-participate siya o magsasama siya sa pagboto pag-elect ng Senate President. Capable of doing anything to preserve his power as the leader of the House noon at saka leader na Senado ngayon. Sana kasi lalong napakapangit pagka dalawa yung tatayo doon sa podium. Mag-isa na lang siyang kumikilala sa sarili niya o siguro yung ilan sa kanya mga kasama. Maski sabihin niyang ipagsigawan niya sa buong mundo, ako yung Senate President, wala namang sumusunod sa kanya. Eh napansin ninyo, tahimik na rin yung mga iba nilang kasama eh. Mm-hmm. Yung mga dating maiingay ding na kasabay niya. Yep. Ngayon wala na rin comment eh. So na-realize din nila siguro yung reality na tapos na yung boxing. Huwag nating i-underestimate kasi capable yung tao.
1: Uminabot na sa 1 bilyon ang nairehistrong danyos sa nangyaring pagtama kan magnitude 7.8 na linog duman sa Mindanao. Basado sa report kan NDRRMC, mantinido pag-iraray na sa 61 ang binaruian in buhay, 1,403 ang mga nagkairido asin 40 pa ang padagos na nawawara. Matatandaan ang linog nakaapektar sa 173,000 na pamilya o 724 katao o 724,000 katao. Mientras na labi sa 2,000 na pamilya ang nasa 34 mga evacuation centers. Kabali sa mga nagkagardaan, iyoan 54 hali sa Region 12 o duman sa Soksarjen asin pituman sa Davao Region o Region 11. Mientras tanto nasa 725 infrastruktura asin mga pasilidad kan gobyerno na maabot sa 1 bilyon ang nadanyaran asin piglalaumang malangkaw pa mientras sa panagos pa ang pag-arumbutan kan update report gikan sa mga apektadong lugar. Mantang nasa 9,900 na mga karungan ang interong nagkarapak asin na 44,000 ang nagsapo nin danyos mientras na 13 munisipyo o munisipalidad asin mga syudad ang nasa state of calamity. Katakot kayo ni, sinabi man ni PNP o Philippine Army spokesperson Colonel Louis Dibada na ang mga responders na kapag bariwas na ni mga pagkakaan, mainom na tubig asin mga medical supplies sa mga barangay na na-isolate sa pagtama kan sinambit ng makusog na linog asin mga makukusog na aftershocks.
0: Barreta Salado, international good news. Garo matatapos na ang gera kan Iran asin ban kan Amerika. Ini pagkatapos na mapagkasunan kan duang nasyon na magpirmahan na ngunyan aldaw kansin ng kasunduan o ceasefire agreement na nganing tapuso na ang burumbahan kan duang nasyon. Magiramduman na kan sarong aldaw pinabagsak kan Iran sa pagkasin ng drone ang sarong helicopter kang Amerika. Kung kaya liwat na naman nag-alburuto ang Amerika sin pinauranan din kadakol na bomba ang Iran. Konsain intirong nagkasurlo na naman ang mga mayor na syudad kini asin instalasyon militar. Alagad pagkatapos kan matinding pambubomba kan Amerika, nagdesisyon na ang Amerika sin ang Iran sa paagi kan sarong agreement na pipirmahan ngunyo na aldaw, natapos na ang gera sa inbukasa na ang Strait of Hormuz dahil ang pinag-aagihan kan mga oil tanker na nagdi-deliver kan mga produktong petrolyo sa ibabang parte kan kinaban. Susog sa impormasyon, pwedeng magbaba na ang presyo kan gasolina asin krudo pati naman kerosene kung dagos-dagos na talaga na mabukasan ang Strait of Hormuz asin matapos na ang gera entre kang Iran asin man kang Amerika. Orachan, babalikan niya to ang mga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Antabayanan.

0: Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka.
1: Driver ng truck, dapat alam ang lasing. Head-on collision ng dalawang motorsiklo na kunan ng CCTV. Bilang ng road accidents tumaas. Kadalasang dahilan, driver's error.
2: Para hindi masangkot sa mga nakakatakot na aksidente, dapat sapat ang iyong kaalaman bago humarurot sa daan. Tandaan, bawal ang kamote rider. Bago umarangkada, enroll ka muna sa JLE's Driving Academy. Kumpiyansa mo sa pagmamaneho, sigurado at areglado. JLE's Driving Academy offers 15 hours theoretical driving, 8 hours practical driving course for manual and automatic vehicles, truck and heavy vehicles practical driving course, 5 hours driving enhancement program, and 8 hours motorcycle and tricycle training course. Learn from the experts. Enroll now at JLE's Driving Academy. Be equipped with knowledge on traffic rules and regulations. Enhance your defensive driving skills and be confident while driving on the road. JLE's Driving Academy is located at LTO Compound, Del Rosario, Pamplona, Camarines Sur, with branch at Duplex 7, Panganiban Drive, Naga City. JLE's Driving Academy.
3: JLE's Driving Academy
2: is the most outstanding driving school in the Bicol region. Enroll now.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arog ang pagbadangat ngato sa satuyang pamilya ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad asin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16E or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
5: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
6: From its humble beginning in 1997, KRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGU's enhancement program. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and Field Jobs Register. Tierra de Ibalon Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalon Tours, 96@yahoo.com.
7: Chara na! Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
8: Oras ko niyan, alas 6:06 nin pagkaaga. Ngunyan sa detalyes na kasi ito yung barata-barata sa lado lokal. Dakol na mga proyekto ni Gdi Sanaga ang pwedeng dai mapatrabaho. Yan in hulita, Mayo lamang ni sarong kontraktor ang nagbibid sa mga proyekto kang Naga. Ang dahilan, iyon na hababaon ang mga nakabugtak na estimate kan mga materyales na ginibo kayo sa paggibukan program of works ni Gdi Sanaga. Ang bagay nini ang pinag-confirmar mismo ni Mayor Lenny Robredo na sigun sa iya bako lang ang DPWH sa may arong kayo ng problema kundi pati naman ang lokal na gobyerno kang Naga. Kung sa iya nakakonsigir nin milyon-milyon na pundo para sa ibang klaseng proyekto sa Naga. Alagad, pagkatapos na ipag-post ang invitation to bid, bayo nin mga kontraktor na nagsali sa bidding, ninulita malulugi sa mga proyekto tahababaon ang estimates kan mga presyo kan mga materyales na gagamiton digdi. Kung kaya, sigon kay Mayor Lenny Robredo, dapat nahirahon ang program of works tanganing by mga kontraktor na magka-interes na magbaligiraray sa pagpatrabaho kan mga proyekto sa Naga. Uyan sa iyang pahayag.
9: Kung yan kang DPWH, may nagbibirin. Ang problema kang DPWH, saka problema ta, same. Pero ang feeling ta, ang mga contractor, nagaharalat na magbaba-baba ang presyo. In fact, si mga ongoing ta, nagre-request ang contractors ning price escalation. Pinag-adala na yan, si lead ta ka yan, si, si Engineer Villapane. Siya si nagigibo ni study about si price escalation. In fact, igwa na siyang initial na recommendation. So, ang pinag-aadalan tango niyan, willing ba kita na mag-price escalation? Grabe, ang tama kayo sa budget. Or, mahalat ba kita na mag-maray-maray? So, ang DPWH, same. Kadakol silang projects na on hold. In fact, almost all projects. Sinuspend ninda sa ibang projects. Pero ang pakiulay ko kaya, si Naga, dahi isuspend. Dahil kay Puan ng Maray, gusto ta sana na...
10: Sa iba pang mga barata sa lado lokal, nagpasalamat si Consul Nathan Sirio sa mga nagdonar din dugo matapos ang matriumpong Grand Bloodletting Drive katakutkan World Blood Donor Day kasuod mang Domingo, June 14, na gribo sa Pagcor Building sa Balata, Ciudad de Naga. Sinabi ni Sirio, nagpapasalamat sa sagabos sa mga nagsimbag o nagtumarparte sa sayang mga naging pangapudan sa mga individual, grupo, sa mga hali sa 27 barangay kan Ciudad de Naga, mga manainlay na pribado asinman gobyernong organisasyon na kula subot ang maitatabang kan na donasyong dugo sa mga nangangaipong pasyente o rugna sa panahon ng mga emerhensya. Nakatalaan man i-anunsyar kan Consul kung nakuha o na-realisar ninda ang target na 1,500 bags nin dugo. Kasabay kay ni picture to pa ni Sirio na may mga masunod pang ilalansar na blood donation drive ang sa iyang opisina, katuwang ang Philippine National Red Cross sinman and Bicol Medical Center. Nagpasalamat man ang Consul sa gabos ng mga naging katuwang kan lokal na gobyerno kanaga sa nasambit na ang blood donation drive.
8: Iba pang barata sa lado lokal, pagtuunin solusyon sa mga problema digdi sa pagba sa Naga, day tulos masolusyonan, sabi ni Mayor Lenny Robredo. Ang report, halik Melvin Machado.
11: Asintado, live report.
12: Dirampok ang siyudad kang Naga, kanakalisal daw ng Sabado matapos ang bakusog ng bulos kang uran. Kamalidigdi ang Ninoy and Cory Avenue kang siyudad kang Naga. Sa paliwanag ni Naga City, Mayor Lenny Robredo sa paagi kang social media, sinabi Kenny, na di man nakakabulos ang tubig, huli man ta nakukulong sa natkukulong, huli man kang release kang terin particularment sa mga barangay kang triangulo. Kung sa inharali, ang pinagluluwasan kang tubig, May hararom ang subot na drainage sa Kalabang Kampangan Iban Drive Alagad. Mas halangkaw subot ang porsyon kang binabagsakan kang tubig pasiring sa may tulay Kampangan Iban. Asin naiipit man subot ang mga agihanin tubig ka mga patrabaho sa porsyon kang reversion road di sa siyudad kang Naga. Pinagliniga naman ang nagkakaper mga pinagluluwasan kang tubig Alagad na babara pa manggarara ni kanda mga basurang inaapon sa creek. Susugbag ni Mayor Obrado na isubot masusolusyonan ang problema sa baha sa siyudad kang Naga overnight. Imbes kaipuhan subot ang dakul na pagtatrabaho asin kaipuhan man ang sanggatos porsyentong pakikipagkooperar kan publiko. Para sa Asintado News, Melvin Machado.
11: Asintado Live Report.
8: Sa iba pang barata sa lado lokal, may kakaputan halangkaw na pwesto sa gobyerno si dating Albay Governor Joey Sarte Salceda. Ini ang mismong pinag-anunsyar niya sa celebration kan Independence Day duman sa Banuan kan Pulanggi, Albay. Sigun kay Salceda, igwaning offer sa iyang unyan ang Palacio Malacanang. Asin sinabi niya sa atubangan mismo kan mga naging presente sa okasyon duman sa Pulanggi na may aakuon siyang halangkaw na posisyon sa administrasyon ngunyan ni Presidente Bongbong Marcos. Iguanin mga bana-bana na pwede sir na si Salceda na nagsirbi na bilang three-term governor kang Albay kan 2007 hanggang 2016 asin naging congressman in duang term sa second district kang Albay ang pwedeng iyuan mamayo kan Presidential Legislative Liaison Office o PLLO sa Malacanang. Ini ang trabaho na konsain ang pamayo digdi iyo ang nagkukoordinar sa Kongreso asin man sa Malacanang. Apwera kan pwestong ini pinagkukonsiderar man si Salceda na baka iyo ang maging pamayo o sekretary kan National Economic and Development Authority o NEDA. Bayo pa maning kumpirmasyon si Salceda kung ano ba talaga ang pwesto ang itatausaya kan Malacanang kung baga PLLO head o kung daiman NEDA secretary. Pinagkukontak na ngunyan na amay na pagkaagakan sintado sa radyo si congressman dating congressman Salceda para konfirma ron kung ano talaga ang appointment niya sa Malacanang.
10: Sa iba pang bareta, naglansad din donation drive ang Salungigi National High School sa Barangay Carrayan, Sudalinaga para sa pamilya Binyas matapos sa nangyaring mapait na trahedya sa pagkasurukan sa Indang Harong asin pagkagadaan kan duwang miyembro kan pamilya. Matatandaan na ubos ang gamit kan pamilya Binyas sin binawenin buhay ang magtugang na Michelle asin Man Marian na trap sa laog kan CR matapos kakanunin kalayo ang sa Indang Harong sa Palmera Village, Carrayan, Sudalinaga kanagtalikod na Miyerkules na banggi June 10. Sa entrevista kan na asintado sa radyo kay Marilo Binyas, maayo subot na isalbar anuman na gamit huli sa kaso na pangyari o sobrang kusog kan kalayo. Ang magtugang parehong grade 8 student kan Salungigi National High School. Sabi kan eskulahan, pwedeng magdurar nin kaso gamit sa mga maot magtabang. Ang lakdang neni, ginibo bilang parte o paagi kan sa indang tabang, tanganing makabangon sa tredya ang pamilya kan sa indang estudyante. Ang good sa donation pwedeng ipadara sa Salungigi National High School asin sa Barangay Hall kan Kararayan. Mantang ang cash donations pwede daang ipadara ki Iya Binyas. Mientras tanto ka na kaaging semana, enot naman nagpadaranin 16,000 pesos na food and non-food items sa duwang pamilyang naapektaran kan kasulo asin 40,000 pesos na funeral asin cash relief assistance sa Irarom kan AX and DSWD.

0: Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, naglalaom si SDS Susan Culiano na madadagdagan pa ang mga enrolled sa mga estudyante kan sa Lunggigi National High School asin man elementary school matapos dagos ng mga manumakompleto ang school building. Matatandaan sa mensahe kaini sa blessing asin turnover ceremony kan 2-story 6-classroom school building kan sinambit ng eskwelahan. Nagpasalamat si Culiano sa lokal na gobyerno kanaga urugna sa nagtarikod na administrasyon ninhuli sa pagrani sa komunidad kan eskwelahan kaya mayo na subot rason para dai magklase ang mga kakian sa sitio sa Lunggigi asin iba pang pagtaraid na mga lugar. Uya si Culiano.
1: Pero ang eco-friendly ang lugar. Pero ang importante, sa Lunggigi High School mo niyan, 100 plus na po ang eskwela. Hali yan sa 44, nag-70 plus, ngunyan po 100 plus na. So anong gustong sabihon po kay ni, si kaisipan po kay ito, tapos si tarabangan ngunyan, iyo ang puon na mapadagos dahil nahihilingtan kay puhan serbihan ang parting inikang karerayan. So mga estudyante ano, and ang mga yaong po digdi sa barangay, tinataanan po kamukhang oportunidad as in resources, tanganing gabos na eskwela po maglaog. Sana madagdagan ang 100 plus, lalo na kung may kabisto po kamong dahil pa nag-enroll, tanganing sabi ta subag o sarabay-sabay kita ano. So sa gabos pong ini, salamat tununo na maray. Beyond expression talaga ang samong namamati. And lagi, pero may ko yan sinasabi, nag-principal ako, nag-supervisor ako, nag-assistant, nag-superintendent. Digdi ko sana po namatian na ang support talaga ng LGU, kan mga...
0: Matatandaan o partiyan ka mga naging pahayag ni Culiano. Matatandaan na itugdas ang Lunggigi National High School asin man elementary school sa espersos ni dating Mayor Ngunyan, Congressman Nelson Ligacion. Ini ang pampitong eskwelahan na itugdok sa ikaduwang termino kan nakaaging administrasyon ni Ligacion. Sabi pa ni Culiano na ugma siya huli taan dating 44 bilang kan mga estudyante kan sinambit ng eskwelahan na temporaryong nakisirong kaito sa Don Manuel Abella Elementary School ngunyan labina sa Sangatos. Sa iba pang mga nagbabagang mga bareta sa lado lokal, si Sirigidon kan Public Safety Office, MEPO, katuwang ang Naga City Police Office, ang bakong mga rehistradong street vendors sa Siyudad ni Naga sa oras ilansar na ang Discipline Naga. Ini ang naging patanid ni PSOED Rene Gumba. Basado man ini sa naging direktiba sa saindan ni Mayor Lenny Robredo matapos manutaran kan alkalde ang pagbrutuaan o nagpaparadakol na daang mga street o sidewalk vendors arog kan na mga paratindang gugulayon, pruta, sira, kakanon, gamit at siniba pang mga paninda sa mga manenlay na lugar kan syudad urug na kunbanggi. Sa press briefing kan Public Safety Office, sinabi ni Gumba na dapat magparehistrong una asin magkuanin ID ang sinambit ng saradit na mga paratsyenda tanganing da isindad darakupon. Ipinaliwanag pa ni Gumba na ang lakdang na ini, protehiran da ang mga vendors asin man mga customer.
2: Vendor iti sa laugkang sa tuyang syudad. So iba po yan ang i-issue mga ID ang syudad na iyong hahanapon sa indukang enforcers. Ano? Kung qualified ka mo or legitimate ka mo na vendor, bako lang for safety reasons, kundi para maprotehiran ta pareho. So vendors saka sa mga nagbabarakal. Ikaduwa, may designated area para sa mga vendors. Area saka oras. Ini po iluluwas ta, so ginagamit naman ini actually kang market. Kay puan lang na ilatag tang malinaw kung sain iyan, anong mga lugar iyan. So within June, maluwas po kita kadtong mga designated vending areas para guided ang gabus. Dahil na magpararalamagan sa tinampo, ano? Dahil na magpararakupan sa sentro. Pag-ara mong bawal yan, di ka dyan mapwesto. So, bako sa nang mga negosyong establisado, kundi pati sa mga vendors na yaon sa syudad. Importante yun, lalo na pag-abot sa sanidad. Ano?
0: Parte kan mga naging paliwanag ni PSO Head Rene Gumba. Sa iba pang mga bareta, dai na titinag si dating gubernatorial candidate Bong Rodriguez sa kasong ipigpay laban sa saiya kan kalaban sa politika urugdakan sarong maimpluwensang politiko sa Camarines Sur. Sa tao kan ginibusubot na pagbaliktad kan Comelec Regional Office sa eno tanaging rekomendasyon ni Atty. Noriel Badiola kan Provincial Election Office kan Camarines Sur na ibasura ang disqualification case na ipigsangat laban sa iya kan mga kalaban kayo sa politika. Sinabi ni Rodriguez na ilamang sa digdi na handal dagos asin da siya maatras sa iyang laban para sa mga taga-Camarines Sur hulita kadakol pasubot mga remedyo o paagi para malampasan ini. Sa katunayan, nagpile na subot ang sa iyang legal team nin motion for reconsideration para sa lagun ang sinambit ng kaso. Kasabay kayan, liwat man ining nangapudan sa mga taga-Camarines Sur urug na sa mga netizens dahil magparaturubod sa ipigpa para balangibog ipigwawarak na post sa social media kan mga troll accounts na nagpapamalumalong news pages na kapot-kapot subot ka nasambit ng dakulang personalidad o politiko kung sain. Ipigpa para paluwas na siya dahil na pwedeng magkandidato sa maabot na eleksyon ta inisubot sarong fake news o dakulang kaputikan. Ang sinambit ng mga troll account nagpapaluwas subot ni mga pag-umaw sa nasambit ng maimpluwensyang politiko alagad pigpapauranan man ni mga panduduhagi asin fake news ang mga kalaban kaini sa politika arog ninda Congressman Arnie Puentebella asin man Congressman Nelson Ligacion.
3: Sa satuyang pambihirang barata, tampok ang sarong babae duman sa Uganda sa Africa na edad 50 anyos pa sana, alagad 53 gabos ang sa iyang naging mga aki. Ang sinambitang misis ang makangalas-ngalas asin talagang pambihira ninulita 53 na gayo ang naging aki niya. Sa edad niya sa nang 50 anyos, ang sinambitang misis ang may helang na inapod na hyperovulation o grabe ang egg cell na nabibilog sa iyang matris as in sinabihan siya kang doktor na dapat siya mangaki pirmi or else magagadan siya. Huli nga na isang grabing mga egg cell sa iyang matris. Dahilan kay ni nangaki managad ang sinambitang misis. 16 na beses sa naman siyang nangaki. Alagad, 53 gabos ang siyang mga aki na garo na mga sardinas na nagtuturog sa indang sanit na harong. Ang iba nagtuturog na sa supa, tamayo na ni bakante o space. As kung siya nagpapakakan sa iyang mga aki, huna mo may feeding program sa DepEd. Susog sa impormasyon ang sinambitang misis ang bali nangaki ning anom na o kay anom na beses nangaki ning kambal, apat na beses na nangaki maning triplets asin tulong beses man na nangaki ning quadruplets sa saro sa nang pangakian kung kaya kadakul-dakul ang siya mga aki. Kung minsan da sinabi kan misis na pag nasasabatan niya sa sendang barangay ang mga aki dahil niya mabisto. Kaya nagsasabi na lang ang aki na ikabaga ang mama ko. Aki mo ako. Yan inulita, haros magkalalogon asin sa kasubrang kadakol. Sinasakit na magpakakan ang sinambitang misis sa kadakol-dakol niyang aki. Ta siya sarong paratienda sa naman asin balo na siya. Sula lang siya nagbubuhay kansaya mga aki. Asin naghagad siya ng tabang sa gobyerno. Dinulita, masakit talagang buhayon ang 53 gabos na mga aki. Nauna mo sarong barangay duman sa Uganda sa Africa.
0: Uring bareta niya tungo niyan, bareta na sa kinabanin karawatan, bareta sa sports sa Tudsendokan NCF Tigers.

Sa kinabalin karawat, mga kakasagupa, mga tugang ka na pinaiten, ista na si Alex Yala, ana veteranang Croatian tennis player na si Donna Bisic sa round of 32 sa gigibo na Berlin Open ngunya na si Mana. Si Yala, sarong wildcard entry sa WTA 500 tournament asin padagos na piglalauman sa sayang kampanya sa grass court season. Matatandang naibulsakan Pinay Tinestar ang kapangganahan sa Birmingham Open na day palang nahaloy antes siyang nadaog sa second round laban sa rising American player na si Iva Jovic. Mientras tanto, sa iba pang kawat sa NBA, mga tugang, dagos silang natuldukan ang sobra sa limang dekadang pagparahalat ka New York Knicks matapos nindang masungkit ang primerong NBA championship sa daog nin 53 na taon sa paagi kang 1994 na kapangganahan laban sa San Antonio Spurs sa Game 5 kan 2026 NBA Finals ka nagtalikod na Sabadong banggi. Si Jalen Bronson na nanginutan sa Knicks sa pagkamadin 45 puntos. Huli kayo natapos na kang New York ang tinapos tulos kang New York ang series sa 4-1 laban sa Spurs. Liwat na ipinaling kang Knicks ang sendang tatag pagkatapos makabangon gikan sa 16 points na nawalat sa kawat. Sa lado man kan Spurs, nagkamada man si Dylan Harper ng 25 puntos, mientras sa nag-ambag sana si Victor Wimbanyama ng 19 puntos.

0: Yes, ito yung mga barat ng Guinal Down the Lunes. Salamat sa mga nakaantabay live sa Facebook sa YouTube. Diyan sa Las Vegas, Nevada, nakaantabay sa Tuya Ngunyan, si Ma'am Elizabeth Kennedy, na mahilig sa seafood. Si Ringman, nakaantabay Ngunyan sa Tuya sa Facebook Live. Sinda Santi Senior Talagtag, Tita Ulitukit, shoutout kay Dita Perua, Helen Mulyasgo Abad, si Paling Pasing Balonsyo, si Sel Larga Vlog, Cheryl Ilano, Distor Vargas, Edgar Maestrado, Cheryl Barbon, Barry Teresa Trepinyon, Burrito Catherine Mayla Orgaya, Alan Barrios, Melanie Kaala Magrabante, Lilia Santua Pinero, Bill Macalma, Ibo Hermoso Brosas Villesa, Emma De Vera, Helen Lucero Vargas Sam, Veridico Leonor, Chris Carnarea Palguera, and Elizabeth Nicole, Felix Villarta, and Lauren Santa Maria sa London, England. Salamat man sa mga nakaantabay sa Tuya Ngunyan sa YouTube, si Maria Suniga Caro Imperial. Sa YouTube, 132 ang nakaantabay live. Mantang sa Facebook, mas dakol, 143 ang sa Tuya nakaantabay live Ngunyan na pagkaaga. Salamat man sa mga nakaantabay sa Indam, mga radyo, Marinaga, kay Maria Suniga Caro Imperial. Sa control, kay Banyato, si Terni Bernejo, Angie Salcedo, si man Jameson Brinya, kay Banaman ang mga OGT Halis sa CSPC Nabwa. Sa engineering department, si Engineer John Ruben Florese. Kami po ang sendong mga amay na parabarita.
1: Ito po si Roy Sandra.
0: Ang po si Ed Bandol, Diyos Mabalos po, kang sendong pag-antabay.
2: Sa endong na antabayanan ang mga pareta na maruluwas pa sana sa mga news media outlets, online as in mainstream. Alagad, naka-report tulos sa asintado, pareta, enot na arangkada. Mag-antabay diwat sa masunod na presentasyon. Digdi sa pinaka-bagong istasyon sa sunod ni Naga, RGFM. 105.5 Radyo Guapito.
3: Radyo Guapito.
4: 105.5. Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon, kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow, gustong-gusto ko yan.
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na.
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may Black.
7: May balak.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Umadi, natakmari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Ara mo kaya, Madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
9: Ay, Madi, di ko magkikaya magpa-enroll sa NCL. Mahal ba gada aduman?
8: Ano ka naman, Madi? Nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang tech pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan Aki ko. O, diba, Madi?
9: Ayun, Raman Madi! Human ang gad, ano? Harus mayo ka ng gagastuson. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, apat kaya malampalan?
8: Di ba, Madi? Mapapakanta ka man talaga baga!
9: Halat daw mo na, Madi. Kaya ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
10: NCF. Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisita ako ng Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
11: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalaman, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
1: Walang aw sa PAW!
12: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
3: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
13: Oras sa ngunyan na mga tugang, sakto ng alas 6.33 na po ni pag-aaga. Ana oras na ni, dara po sa tuya mga tugang kan SNJ Hardware Plus. Ang SNJ Hardware Plus mga tugang maugmang ipig-aanunsyo sa tuya na sa maabot pong bulan na July, ini po ang panahon na ang SNJ Hardware Plus nagsiselebrar kan sa indang anniversary. Kaya igba si Denning anniversary celebration ngayon pong maabot na July. Sa July 8, igwa si Dining free gift para sa first 100 customers. And sa month of July, anniversary sale up to 40% off on selected items. Kaya kung nakita po mga bakal ni mga hardware sa mga construction mga materials, finishing materials, electrical materials, sa siniba pa, patkabali po digdi ang hardware materials, mga aggregates, as siniba pa, mga genset, kay puwanta po ning mga tools, kay puwanta po ning electrical and plumbing materials, water pump, water tank, gabus po ini available sa SNJ Hardware Plus. Mga furnitures, mattress sa second floor, may elevator sinda para day kita masakitan sa pagsakat sa second floor, and also mga tugang, day mga umalingaw, air condition, mahiwas ang parking space, kaya sign pa kita SNJ Hardware Plus na kita mga tugang. Tandaan po ha, sa maabot pong month of July, igwasin din yung 40% off on selected items. Pasyal na po sa tungod kan Shell Station Concepcion, Pequeña, Naga City. Hara nilang sa may Holy Rosary Major Seminary. And, uya pa, ang oras pong ini, daraman po sa tuya, kan Atlantic Bakery. Nagsaselebrate po kan sa indang ika-60 taon na anniversary. Kaya sa kada pagbakal nindo, ano man pong klaseng tinapay sa SNJ Hardware Plus o sa Atlantic Bakery, may libre ka na pong ticket para manggana ka ning MacBook. Yan. Sa maabot pong September na draw nila, ikaw po silang irapaparapol na MacBook, laptop, and sa grand draw, duwang branyong motorsiklo. Kaya the more you buy ning tinapay sa Atlantic Bakery, the more chances of winning.
3: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30. Arangkada kan mga pinakamainit na barita nasyonal, international, sports, as in entertainment. Asintado sa Ace 30. Headlines kan mga pinakabagong barita lokal, as in ang inaabangan na ano ang latest Marites? Gabos ini sa Asintado sa Ace 30.
13: Mga tugang, Diyos maray na aga. Ako po ang sa Lingkod, si Joe Sabal. Ini po ang Asintado sa Ace 30.
3: Asintado sa Ace 30. Asintado sa Ace 30.
13: Mga tugang, ang enot na arangkada kan sa tuyong mga barata, barata sa kabugtakan kan panahon, mga tugang, dadarahon po sa tuya kan Naga Star Prince Motor Vehicle Inspection Service, as in dadarahon man po sa tuya kan LTO Pamplona.
3: Asintado Weather Update.
13: Yaon sa linya si Dan Triumphante para aramon tapuan magiging kamugtakan kan panahon, lalong-lalo na ini pong luhay-luhay ng namamatian tapo na pag-epekto kang El Nino. And possibly po da ining maging super inyo El Nino na mamamatian globally o gustong sabihin worldwide. Nasa ninyo si Dan para aramon ta ang magiging kamugtakan kan panahon. Bigla uposan ang nauran, kaso sarong aldaw kan Sabado. Namatian ta po ang matinding uran na huna mo garobarabagyo digdi sa Naga. Aramon ta po ang magiging kamugtakan kan panahon ta sa paagi ni Dan Triumpante kan DOST Pag-asa, Legazpi City. Dan, kumusta ang magiging panahon ta ngunya na maghapon? Good morning.
14: Yes, so good morning po sa lahat at sa ating mga tagapakinig. Ngayong araw, wala po tayong minamonitor na low pressure area sa labas-labas ng Philippine Area of Responsibility na mga kapatid sa ating bansa. Ang easterly, so yung hangin na gumbala sa karagatang Pacific ang mga kapatid dito sa may eastern section ng Visayas at Mindanao. Samantalang dito sa Bicol region, generally good weather condition tayo. Maliban na lamang sa mga isolated na mga pag-ulan at mga thunderstorm, lalong-lalo na po paghapon. Ang agot ng temperatura po, sige tayo umabot ng 26 to 35 degrees Celsius. Ang harap ay sumikat ng 5.19 ng umaga at ito ay dulubog ng 6.12 ng gabi. Philippine Standard Time 6.39. At yan ang latest galing dito sa weather forecasting ng South and the South.
13: Dan, magtatanong lang ako ng konti. Kasi nababasa namin at nababasa at na napapanood namin sa mga weather updates globally na ang Super El Nino talagang almost nandito na, nararamdaman na natin. Kayo sa Pag-asa, ano na ba ang update natin dito sa posibleng Super El Nino na tayo ay kasama sa mga tatamaan?
14: Sa ngayon po, wala po tayong tinatawag na Super El Nino na minamonitor sa Pag-asa. Tinatawag na damage to the category. Kadalasan po yung media ginagamit po yung Super El Nino. Yung very strong na category, in-expect po natin na may chance ng 30 to 37% na very strong category. El Nino, around dito sa October, November, December, or November, December, January. 30 to 37 degrees.

0: Pero ngayon, sir, hindi pa naman natin nararamdaman yan.
1: Nasa ano na po tayo, naka-audit na po tayo ng El Nino.
0: Okay.
1: Mag-emerge po siya kahit ngayon pong June, July, August po.
0: Mm-hmm. Okay. Oh, sige, maraming salamat sa iyo, Dan Triumpante.
1: Okay, thank you.

0: Mga tugang, pinakamainit na barata ngunyan sa bilog na kinaban. Matatapos na ang gera kang United States, Israel, asiman kang Iran. Iyan pagkatapos na i-anunsyo po ni United States President Donald Trump, asinman ni Pakistan ni Prime Minister Shehbaz Sharif kan Pakistan ang magayon na barata na nagkasundo na po ang Tehran, asinman ang US na magkaigwana sinda ni formal na perirman kan sa indang kasunduan para tapuso na ang bakbakan. Sa saiyang Facebook account, social media platform, sinabi ni Trump, the deal with Islamic of Iran is now complete. Iyan susog sa saiyang Truth social platform pagkatapos kang naging anunsyo ni Prime Minister Sharif Khan na Pakistan. Mangangahulugan po ini na posible na pong matapos naman ang pagparalangkaw kan preso kan mga produktong petrolyo. Mientras tanto, sa rupang magayon na development, posibleng umatinder na sa special session kan Senado si Senador Joel Villanueva pagkatapos na i-anunsyo niya sa i-anunsyo po kang Jesus is Lord Facebook. Sa sayang video na pinaluwas sa Jesus is Lord Facebook na ready na si Senador Joel Villanueva na magatindir sa special session kung mapaapod ang Malacañang. Mamanagayo pang kalinawan kung mabali na ini sa bagong majority block. Obligasyon niya daa bilang senador na protehiran ang Senado bilang institusyon. Asin pangibabawon ang interes kan mga Pilipino bilang sarong public servant. Mga tugang, sa iba pa mga bareta, 25 ang testigo na ipaparada kan ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte pag nagpuuna ang impeachment trial sa Vice Presidente kan Pilipinas. Matapos na madiskubre pa subot ang mga pagrurugaring kan mag-agom na Vice President Sara Duterte, asiman Attorney Manasis Scarpio na dai ibinugtak sa sayang sal-en. Sigun sa prosecution, ang panibagong mga ebidensyang ini mas lalo pang magpapakusog sa reklamo laban sa presidente kan Vice Presidente kan Pilipinas sa saiyang questionable na kayamanan o unexplained wealth, mga sasakyan, daga, asin man iba pang mga pagrurugaring kan mag-agom na Sara asin man na Manasis Scarpio ang kabali pa sa ipaparada sa apat na article of impeachment na ipigsangat sa Vice Presidente ng Pilipinas. Mga tugang, ang mga baratang sa indong nainanyog, darapan po sa tuya kang GLE Driving Academy. Asin daraman po ini sa tuya, mga tugang, kang Win-Win Hotel and Resort. Kabus po ini, yaon sa Barangay de Rosario, Pamplona, Camsur. Babalikan ta po ang mga nagbabagang mga bareta, araadyan ang satuyang programang prarangkahan.
1: Radyo Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas?

0: Nahihinganyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras na ngunyan, alas 6:49 na po ni pag-aaga. Ana oras na ni makatugang asin ang programang prarangkahan dara po ini sa tuya kan Bicol Access Health Syndrome. Maugmapong ipigbabareta kan Bicol Access Health Syndrome na bukas na po ang sa indang pinakamoderno, pinaka-latest na pinaka-high-tech na CT scan ngunyan sa siyudad kang Naga, makukuha po sa Bicol Access Health Syndrome. Yes po, maugmang bareta para sa mga kababayan ta na nangangaipo po ng CT scan, igwana po ng CT scan sa Bicol Access Health Syndrome. Ini po pinaka-moderno, pinaka-high-tech, gigan po sa Fujifilm sa Japan. And igwa po si Daning promo ngunyan, 20% discount hanggang June 30, 2026. Ang Bicol Access Health Syndrome, mga tugang, nangangapodan man sa kabus na kung malabo na ba ang ating paningin na para bang may hamog o alapaap sa ating mata, madali ka bang masilaw lalo na sa gabi, posibleng katarata na po yan. Tunay na maraming libreng operasyon pero tandaan po natin na ang ating mga mata ay hindi dapat tinitipid. Sa Bicol Access Health Syndrome Eye Center, priority namin ang kaligtasan, kalidad at malinaw na resulta gamit ang modernong teknolohiya at detalyadong pag-evaluate sa mata. Sinisiguro namin na tama ang gamutan para sa bawat na pasyente. Magpapa-pre-cataract screening na sa Access Health Eye Center. Ito ay matatagpuan sa ground floor ng Bicol Access Health Syndrome, Naga City. Bukas sa simula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Nandito ang aming mga espesyalista na sila Dr. Lee Thomas Tan, Dr. Maria Sa Clarissa Tan, Dr. Philippa Acevedo II, at Dr. Mark Linos Meneses. Pwede rin kayong tumawag sa general reception number na 0968-855-2457 para sa inyong appointment o inquiries. Sa paningin, dekalidad na gamutan ang piliin para sa mas malinaw na kinabukasan. Magpa-check up na sa Access Health Eye Center.
2: Balansyadong pagtukar kan mga kontrobersyal na mga bareta asin issue kanal daw na mayong pinapaurog kundi ang katotohanan, bullseye ang mga pasaway asin inuumaw ang mga maray. Kuya ang veteranong komentarista sa radyo, si Joe Usabal, sa asintado sa radyo.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ako po ang sa lingkod, si Joe Sabal. Medyo nakakahiling na kita ning kalinawan. E not, may magayong kitang bareta today, Monday, June 15. E not, may magayong na bareta sa international scene. Nag-announce na po ang Prime Minister kang Pakistan na si Prime Minister Sharif na nagtugot na po o nagkasundo na po ang Iran saka ang Amerika para po magkaigwaning kasunduan. Although maapa po ning official statement na pigluluwas po ang nasyon kan Iran. Alagad, sigun ki Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, ngunyan na aldaw, early morning, ngunyan pong Monday, na magkakaigwa na po ning pirirmahan kansa inda pong kasunduan to end war o magpundo na ang gera, pundo na ang war kang Iran asin man kan US and Israel. And pagkatapos ni anunsyo po yan ni Prime Minister Sharif, nagpost naman sa iya pong social media platform si President Donald Trump and sinabi niya the deal with the Islamic Republic of Iran is now complete and magpipirmahan na po sa maabot na Friday. Although mapapo ning announcement ang Iran pero di man gayod ma-announce ining duwang leader na ini kung talagang mayo ning pagtugot ang Iran digdi sa kasunduan. Well, ipangadjita po na sana maglalong maghaloy ang kasunduan na ini and mapundo na po ang gera ta kita kabali sa mga apektado kan giyerang ini. Saropa, may magayon man pong development sa tuya digdi sa Pilipinas. Pagkatapos na si kababayan ta si Senate former Senate President Chisi Escudero ang magbalyo na po sa ngunyan bagong majority block, may anunsyo naman po si Senator Joel Villanueva na he will attend the special session na pwede pong ipaapod. Dito lang aram kung sa sesyon ngunyan aldaw sa Senado o kung sa pagtitiripon sa Senado, ma-appear na po si Senator Joel Villanueva. And ma-embrace na siya sa bagong majority. So, hihilingon ta po yan, abangan ta. Pero, ini po mga gesture na ini, mga tugang, magayon na development, tangani pong mapundo na ang inaapod na impasse o ini pong problema sa Senate. Siguro baka na-realize na kaning mga senador na ginagamit na sinda ni Alan Peter Cayetano to hold the position as Senate President. Siguro baka na-realize na ninda na bako na para sa interest kan Pilipinas ang ginigibo ni Alan Peter Cayetano. Kaya finally, baka naka-impluensya pa si mga kaeriba niya sa Jesus is Lord the movement or naka-impluensya pa kung sa Irisay. Sana turutuhanan na para sa serbisyo ang katuyuhan ni Senador Joel Villanueva. And sana tutuhanon niya na bumalyo na o bagbalyo na siya and trumabaho na sinda bilang mga senador. Sinda po mga trabahante kan gobyerno. Nagdidimad na ang sa indang mga employer na magtrabaho na sinda. Kita, si mga taxpayers, nagdidimad na kita sa indang trumabaho na. May mga bagay kita pong dapat trabahohon. Enot, globally, nagre-ready na po ang mga nasyon sa impact kang inipong inaapod na El Nino. Kang nakaagi pong kasunma na dalanta po sa Facebook si United Nations Secretary General Antonio Guterres na nag-aanunsyo na can onset can El Nino na globally apektado kita. Uya po, dangugunta, si naging announcement ni UN Secretary General Antonio Guterres.
1: I thank the World Meteorological Organization for this vital new update. The science is clear. El Niño is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Niño conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further, and cross borders with devastating speed. The only effective response is climate action equal to the crisis, ending the addiction to fossil fuels, accelerating the shift to renewables, protecting the most vulnerable, and delivering early warning systems for all. Thank you.
0: O yan, ha? Ang Secretary General ng United Nations nag-announce na po na ang El Nino is arriving in our doorsteps. And nangangapuda na siya na mag-shift na kita sa renewable energy. Ang United Nations nasisibot na kang mga measures na dapat gibuhon ta to adapt digdi po sa possible impact kaniyo pong sabi kang pag-asa is stronger El Nino o whatever kung ano pang term ang gamiton still sobrang init. Magkakaigwa kita ning drought o tag-alang and a possible shortage ning potable water. O ngunyan, kita sa Pilipinas, did you hear our government announcing any preparation para po sa impact kang El Nino Mayo? Anong ginigribo sa Senado? Nagkakariribok. May paribok. Data na sasaway. Kaya, ani, naugma kita na si Senator Joel Villanueva nag-announce na he will attend the special session pagkatapos po na mag-finally ansatoya pong kababayan na si Senator Chis Escudero. Mga tugang, it's not too late na makabawi ansatoyang kababayan na si Senator Chis Escudero. Nagtutubod kita sa saiya bilang kababayan and Bicolano na mas papaurugon niya ang interes kan mga Pilipino, kan Pilipinas, kaysa sa sendang personal or whatever circumstances kung tano ta bigla siyang yaon sa dating majority. Ingunyan, nagbalyo na siya. Siguro finally na-realize ni Senator Chis Escudero na nagagamit siya ang sa iyang presensya sa personal na interes ni Senador Alan Peter Cayetano. Kay puhanta po igilid ko na ang pagigitang pro-Duterte. Kay puhanta mo na pong igilid ang pagigitang pro-BBM. Kay puhanta mo na pong igilid, tamo na ang sa tuyang pagiging pro-pink, pro-dilaw, pro-liberal o whatever. Igwa po ning nakaamba na peligro sa satuya. Inipong paabot na very strong El Nino. Ano ang tama kani sa tubig, sa enerhiya, sa pagbuhay kan mga Pilipino? Ano ang mga measures na ginigiributa tanganing ma-lessen ang impact and maka-adapt kita kung kita po tatamaan kani? Parehas yan kan bagyo. Dapat tarayo pa, nagre-ready na kita. So tama po ini, kung pwede nga ni i-encourage tapas sa ibang mga kaeriba ni Alan Peter Cayetano to join iniyong bagong majority and magtrabaho na sinda. Taiyo ini ang sendang sinumpaan na trabaho o gibo na magpanday ni mga resolusyones, ordinances, batas o kung ano pa para po sa karahayang ka mga Pilipino. And we are very happy na luhay-luhay na na napapasa ining grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na aramtaman ang katuhian niya i-disrupt ang presenting administrasyon. Kung ano man po ang iba pang mga katuyuhan in the na ma-disrupt inyong gobyerno, tanganing dahil makaperform kan sa iyang trabaho, na-realizer na kan sa iyang mga pag-iriba. And sana inyo pong masunod na mga simana, igwana po ni magyong na development and mahiling tana a working Senate and working Senator.
2: Si Joe Osabal, asasintado sa radyo.
3: Radyo Guapito.
4: Ano tagaro ginaromos na naman yung pandok mo, Nonoy?
5: Kawasa, nariribong ako lo. Kung anong i-enroll ko?
6: Ano ta nariribong ka? Ano ba ang muya mo?
5: Gusto ko kaya magbombero, pero gusto ko man magpulis.
4: Ay, ano ka naman, Nonoy? Kapasil man kang problema mo, di mag-enroll ka sa NZM in Criminology. Uli talawa, arin dyan sa duwa na gusto mo, pwede mo ma-applyan pag-graduate mo sa NZM.
5: Huh? Yuda, nene?
6: Iyong gayo ka, Nonoy. Ang NCF College of Criminal Justice Education, sarong institusyon na pinagbibistukan Ched bilang saro sa mga Center of Development sa Criminal Justice Education sa Bilog na Pilipinas. Digdi, nagikanan mga national as in regional or crime top notchers. Igwaman ininin modernong mga laboratorio as in state of the art na mga pasilidad na nagtataon hindi kalidad na edukasyon para sa mga padagos na profesional sa larangan kan criminal justice.
7: NCF Criminal Justice Education courses offered: Bachelor of Science in Criminology, Pakukawa Level 3 accredited; Master of Science in Criminal Justice, Pakukawa Level 2 accredited; Doctor of Philosophy in Criminal Justice, Bachelor of Science in Criminology through the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program.
5: Di madumana ako.
6: Masain ka na, Nonoy.
5: Mayroon na ako sa Naga College Foundation.
8: Marhay na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabo sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prizes ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
9: Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university.
10: Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally.
9: Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol.
10: At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak.
9: At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment.
10: Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho, at magtatagumpay ka, anak.
11: Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now.

Sa mga magulang asin sa mga estudyante na naghahanap po ng baratong school supplies, ipinapaaram po na ang Agenda Trading nag-o-offer po ng mas baratong school supplies. Nasa second floor po ini kan Grandmaster Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Ang 6 pieces na school supplies, wholesale price po ini. Kaya mas makakabarato ka kung sa Grandmaster Mall ka na. Balaw!

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras ang kunyan ng mga tugang alas 7, just ning pag-aaga. An oras po, darastoyakan Bimig Feeds.
2: New Bimeg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, Bimeg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
1: Mga tugang, haloy na pong katabang kan mga Bicolano ang Bimeg Feeds sa pagpapadakula kasi ito ay ngataman na orig gasiman mga manok. Kaya kung kita po may planong magpigiri sa kamagpoultry, dapat naka Bimeg Feeds po kita. Sa Bimeg Feeds, bilis laki, bilis ang kita.
3: Kuya na, ang nagbabagang mga bareta kanal daw, mga pangyayari sa nakalipas na oras, asin mga headlines na mangyayari pa sa nangunyan, kaibahan ang batikan na parabareta sa radyo. Si Joe Usaban, sa asintado, bareta alas 7.

0: Diyos maray na aga mga tugang, ini po ang Asintado Barreta alas 7. Sa headlines, kanso to yung mga nagbabagang mga barreta ngunyang pong June 15, aldaw na Lunes, 2026. Ini ang Asintado Barreta alas 7. Dating gobernador, dating congressman Joey Salceda, may kakaputan na halangkaw na pwesto sa Marcos administration. Ini ang pagiging presidential legislative liaison officer o PLLO kan Marcos administration. Asintado, asintado. Headlines. Problema sa mga pagbaha digdi sa Naga, dai masosolusyonan overnight. Iyan ang pag-ako ni Mayor Lene Robredo. Pagkatapos kan bigla na pagbaha kan makusog na oran kan Sabado. Asintado, asintado. Headlines. Badil asin illegal na droga na kumpiskar sa duwang sospek sa drug bypass operation sa Naga. Bato, iyusa na ang sulaminting banwaan sa Camarines Sur na dai nakapasar sa good financial housekeeping kan DILG sa mga banwaan kan probinsya. Asintado, asintado. Headlines. Governor El Rey Villafuerte kan Camarines Sur na mudbud na naman ng tigwa 1,000 pesos sa 2,900 na mga estudyante sa Pili National High School. Laptop, asin man pakawat, ginibo sa eskwilahan, sa atubangan kan mga paratukdo. Asintado, asintado. Headline. Sa sports, pagkatapos kan haro 53 na taon na paghalat, New York Knicks, iyong unya ng kampiyon sa NBA. Jalen Brunson, MVP sa finals. Pinaka-premerong kotse sa siman players sa clinic. Matrayong pong ginibukan na BBTC, asin man NBTC sa panginginot ni Alan Augusto sa Ateneo Dinaga University. Asintado, asintado. Samantalang Ateneo di Davao, papatapuso ng pag-eskwela ang mga tugang ni Rene Baterbonya pagkatapos na magadan ang varsity player sa pagkalamos sa sarong training duman sa Baler Aurora. Yan ang headlines kan sa tuya mga barata. Dara po yan sa tuya kan SNG Hardware Plus asin man kan Atlantic Bakery. Asintado, asintado. Barreta alas 7. Mga tugang, ang enot na arangkada kan sa tuya mga barreta, dara sa tuya kan na Best Cafe. Day every day with Best Cafe. Mga tugang, sa detalyas kan sa tuya mga nagbabagang mga barreta sa lado lokal. May kakaputan na halangkaw na pwesto sa Marcos administration si dating Albay, gobernador at si mandating congressman Joey Salceda. Ini ang pagiging pamayukan Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Mismong si Salceda ang nag-anunsyo kani sa Independence Day celebration sa Pulangi, Albay. Alagad na inya pig sabi kung ano ang posisyon na kakaputan niya sa Malacañang. Alagad sa mga national media, nagluwas na na ang pagiging pamayukan na Presidential Legislative Liaison Office ang kakaputan ni Salceda. Ini ang pakikipag ini ang pakikipag-ulay kan na Malacañang sa Senado asin man Kamara. Tanganing maitulod ang mga prioridad kan administrasyon asin man programa kan presenting administrasyon ni BBM. Bago ang appointment ni Salceda, ini naging gobernador kang Albay asin man naging congressman. Nadaog siya kan nakaaging pirilian. Pagkatapos nadaogon ni Gobernador Noel Rosal, saro ining ekonomista asin man na namayagpagkan panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Kung noarin po ang assumption of office ni Salceda, dahil paman piga-anunsyo kan Malacañang. Sa detalyes pa kan mga nagbabaga mga bareta, solamente ang banuan kan bato sa Rinconada area ang dai nakapasar sa good financial housekeeping na pinaluwas kan DILG sa probinsya kan Camarines Sur. Sa mga munisipyo kan Camarines Sur ang mga nakapasar sa good financial housekeeping iyo ang Baaw, Balatan, Bumbon, Buhi, Bula, Kabusaw, Kalabanga, Kamaligan, Kanaman, Karamuan, Dilgiliego, Gainsa, Garchitorena, Goa, Lagunoy, Libmanan, Lupi, Magaraw, Milaor, Minalabak, Nambua, Ocampo, Pamplona, Pasakao, Pili, Presentasyon, Ragay, Sangay, San Fernando, San Jose, Sipukot, Siruma, Tigaon, Asinman, Tinambak. Solamente ang banuan kan bato ang daipo nakabali. Kung taano, dahil man naunabitan kang DILG. Kabali pa sa pinag-reconocer kang DILG na nakapasar sa good financial housekeeping, iyo ang syudad kan Iriga asin ang probinsya kan Camarines Sur. Ang pagiging pakakapasar sa good financial housekeeping, iyan sa pagsunod sa mga kan mga LGU sa accounting asin man auditing standards asin man ang inapod na full disclosure policy bilang parte kang inapod na transparency accountability asin ang magayon na pagsunod sa pangandun sa paggastos kan kwarta kan gobyerno. Arog kang nakaugalian kan Villafuerte Dynasty. Namudmud na naman ng kwarta ang gobernador kan Camarines Sur sa mga estudyante kan Pili National High School pagkatapos na umabot na sa Camarines Sur ang gobernador sa halos sobra sa rong simanang pagbabakasyon sa abroad. Kanakaging simana si Gobernador Elry Villafuerte na hiling asin na kuha na ning video sa saiyang announcement na mananaw siya ng tigwa 1,000 pesos sa 2,900 na estudyante sa Pili National High School asin partida ini kang inaapod na educational assist o financial assistance kan Kapitolyo sa mga estudyante sa probinsya kan Camarines Sur. Kaya naglalagatak 2.9 million pesos, kulang-kulang 3 million ang pigwaras kan na gobernador gikan sa kahakan gobyerno probinsyal para sa school assistance program daa sa mga estudyante. Apwara kang nasabit ng kwarta na naupa inining laptop sa piling mga estudyante asin nagtaopan ng cash prize sa mga estudyante na nagpailing kansedang pagbaili ning hawak mo ang bit asin nagtaopan man ning mga ayuda sa eskwelahan sa Pili National High School. Inako ni Mayor Lenny Robredo na bakong overnight ang pagsolusyon kan baha digdi sa siyudad Ganaga. Sa sayang Facebook post bilang reaksyon sa mga naging komentaryo kan ibang mga taga-Naga na dai nasosolusyonan ang pagbaha apisar na piglansar na sa Naga ang upland kontrabaha na mismong ang presidente kan Pilipinas ang naging nanginutan sa paglansar kan oplan kontrabaha sa siyudad Ginaga. Sigon sa alkalde, kadakol ni mga factors ang dapat hilingon. Enot, dyan sa Ninoy Cory Avenue, talagang dahil masosolusyonan ang baha. Ninulita dahil nagkakaigwaning access sa Naga para magagibuning sarong storm drainage na mabagtas sa PNR o sa release country. Kaya kinakaipuan subot na magagading tabang sa national government tanganing matugudan na magagibuning storm drainage na mabagtas sa release country. Pandua, ang bakong tama daang elevation kang mga drainage na makukuas sa panganiban sa may harani sa may Iglesia ni Cristo, pasiring po dyan sa Naga River. Kaya madaliun po daang maglangkaw ang tubig, pati ang Naga City Subdivision na hababa na kumpara sa dating mga katarain na gani na pinagdarampingan hulingan mga pinagtugdok na building. Hababa ang nasa bitang lugar mantang haralangkaw na ang mga kataraid asin sa elevation mandaakan storm drainage da iman na pababa kaya na naglalangkaw ang tubig baha. Sinabi ni Robredo na nakikiulay sa mga taga-Naga na bagong overnight ang pagtaoning solusyon sa baha. Dawa pada iguana ning existing mga storm drainage. Apwera kani, dagdag padadigdi ang dai disiplinadong mga taga-Naga na sige ang arapon ni mga plastic na basura sa mga kadi drainage kang Naga. Matatandaan ka na kaging Sabado, makusugo na oran asin man kulog asin o makusugo ang daguldol asin man kikilat ang namatian digdi sa Naga na garob bagyo na biglaan na nagbaha sa Ninoy Cory Avenue dyan po sa may Buning Sha Street. Abot duman sa may NICC Naga City Subdivision asin sa panganiban harani sa may Iglesia ni Cristo. Sa iba pang detalyes kan mga bareta, duwang persona ang mga nagkadarakop sa kan mga pulis digdi sa Naga sa ginibong drug buyback operation. Asin nako anang po inining badil 12:45 ning udto kasudma sa Acacia Street Barangay Abelia kan magkonduser po ning buyback operation ang City Drug Enforcement Unit na nagresulta sa pagkakadakop kan duwang suspect na si Alias Eli, 46 anyos, residente kan Tambunting Street, Santa Cruz, Naga City. Asin kay bahang kaning si Alias Rain, 26 anyos, residente kan Marupit, Kamaligan. Sa operasyon na confiscate kan mga operatiba ang anom na pidasong transparent plastic sachet na may ilawag ng pinagtutubulin shabu na nagkakandidad 102,000 pesos asin man sarong caliber 45 na badil na loaded po ning duwang bana. Sa kunyan ang suspect parehas na nasa custody kan Philippine National Police. Sarong parking attendant ang nado kaya na mayon na nimbuhay sa tubangan po kan Siatek sa Barangay Santa Cruz sa Sentro Kanaga. Alas 7:10 ng pag-aaga kan Sabado. Kan pupukawo na kutana ini kan supervisor kang nasabit ng establishmento tanakaigda ini alagad da ina ini naghangos kung kaya dumana uminapod ini sa mga awtoridad asin uminabot ang PNP Soko dangan pinagkordunan ang lugar. Pigbisto ang lalaki na si Alias Bal, 48 years old, sarong parking attendant residente kan Jacob Extension, Barangay Dibuto, Naga City. Sa investigation kan PNP mayo man nahiling na foul play sa sinambit ng nako ang gadan. Posible daang baka may hilang ini or inatake mantang turog sa nasabit ng lugar. Mientras tanto, sa iba pang mga bareta, ipigkulukar si Alexandra Krishna Oriño bilang Miss Tourism Philippines asiman magsisirbing representante ka nasyon sa 7th Miss and Miss Teen Tourism Pageant na gigibon sa Colombo, Sri Lanka sa July 19 hanggang July 27. ang pagkakanumbra sa iyam na Mr. and Miss Philippine Youth Organization sa panginginot ni Honorable Gerald Ortiz. Bilang representante kan Pilipinas, makikipagbakbakan si Orinyo sa mga iba pa mga contestants sa iba-ibang mga nasyon sa Gigibona Coronation Night na naka-schedule sa July 26. Mga tugang at mga baratang sendong nahin na nyo, gadara po yan sa tuya kan Best Cafe Day, everyday with Best Cafe. Tandaan po nindo mga tugang, gikan po ini sa mga herbal o gikan po ini sa mga herbal na mga panamnon, arog kan na malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass asinman stevia na clinically proven na nagtatabang po ma-prevent asinman ma-manage ang kondisyon kan sa tuya pong hypertension, diabetes, cancer, liver, asin man kidney problems, heart disease, high cholesterol, asin dakol pang iba. Tandaan po nindo mga tugang, ini po FDA approved, asin man awarded best organic herbal coffee kan taon 2019. Kaya kung kita po makape, mag best kape na kita. Best Cafe Day, everyday with Best Cafe. 7:27 na po ning pag-aaga. Darayan sa tuya ka Napper Pharmacy. Tandaan po nindo ang Napper Pharmacy. Mababakalan ta po kan glucometer. Ang glucometer, ini po ang nagme-measure kan sa tuyong blood sugar. Asiman na nagmo-monitor, namo-monitor ta po ang sa tuya pong blood glucose. Lalong-lalo na kung napapasobraan sa tuyang kakan. Permita pong daradara lang ini. Handy, as in accurate na nagme-measure kan sa tuya pong blood sugar. And tanganing muna kita magkaigwaning diabetes o maging diabetic. Available man po sa Napper ang mga branded asiman, mga generics na mga bulong as in iba pang gamit sa hospital kung may mga nakoconfine kitang mga paryentes. Tulo ang mga branches ninda sa Naga. Diyan po sa tubangan kan bagong entrance sa Kaigsigit kan BMC at tubangan po kan Super Metro Gaysano sa Panganiban Drive, Naga City. Asin sa tubangan po kan Bangko Sentral ng Pilipinas, Diversion Road, Naga City. Sa diri asin pinamalaan po yan ni Dr. Ryan Bastariche. Babalikan tapuan mga nagbabaga pang mga bareta. Aradyan!
1: Radyo Guapito.
2: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
3: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
4: Mas malinaw na ba kahit gabi?
3: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
4: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ng double shirt technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini, ang RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Oras ko niya na mga tugang. Alas 7.31 na po ni pag-aaga. Dara po yan sa tuya kan 3N Bakery. Kung naghahanap po kita ng barato sa kamanagum na siupaw, nako, 3N Bakery yan. Pag sinabi pong siupaw, 3N Bakery. Yan, dyan po ang pinakamalupit, pinakamanagum na siupaw sa Bilog na Naga. Ang 3N Bakery, toasted siupaw, asin man na steam siupaw. Lakop-lakop na po, maski sa inang lugar, ang 3N Bakery sa Surok, Digdis, Aliman na Surok, ang Naga City, igwa po ng 3N Bakery. Pinakahuri pong branch kan 3N Bakery na bagong bukas, digdi po sa May Mabulo, harani sa May Mabulo Elementary School. Naghahanap ka mo ng perming fresh na sugok sa 3N Bakery, available po yan. Ang masunod na mga bareta, dara po yan sa tuya kan Bicol Petroleum. Authorized reseller po kan Shell Fuel sa Bicol Region. Panginot na pangunahing tagapamahagi ng dekalidad na produktong petroleum mula sa Shell, ang Bicol Petroleum Distributor ay nagsisiguro ng maasahan ligtas at dekalidad na serbisyo para sa bawat motorista sa Bicol Region. Sukol asing kalidad, siguradong garantisado. Bicol Petroleum Gas Station, may kabuuan pong 28 gas station sa bilog na Bicol Region. Makukuha po ini sa mga probinsya kan Camarinesur, Albay, Asinman, Sorsogon. Daraman po ini sa tuya mga tugang kang Bicol Smart Save Solar, the solar that you can trust. Ngunyan po na may paabuton kitang El Nino, baka po magparapalsok ang kuryente. Igwa kita ning gusto tang maigwa kita ning backup sa panahon na mayo ning kuryente. Magpa-install na po kamo sa Bicol Smart Save Solar. Ini po DOE o Department of Energy Accredited na solar company o solar installator. Kaya digdi na po kita sa Bicol Smart Save Solar. Kontak ko lang nindo si Engineer Harry King Avenido sa saya pong contact number 0997-688-4865. Makuha po yan sa Zone 1, Karuruyan, Pili Kamsur, ang sa inda pong warehouse.

Sad Italia Spark, and sa ito yung mga nagbabagang mga bareta. Salado, lokal pa man giraray. Mayo mandaang gigibuhon kundi magparapadagos lang kang pangsyon o kang mga nakalinyadang programa si acting barangay captain Kagawad Niboy Rokid. Ninulita sambulan man lang siyang magiging acting barangay captain pagkatapos na ipataw na po ni Mayor Lenny Robredo ang sambulan na suspensyon laban kay Kapitan Francis Mendoza sa rekomendasyon kang sanggunyang panlunsod na patawan inining sa bulan na suspensyon huli sa reklamo kang anum na mga lupon na patulayan po ining guilty sa kasong simple misconduct asiman na simple neglect of duty. Sinabi ni Kagawad Niboy Rokid na maman siyang ibang gigibuhon kundi ipadagos lang ang mga normal na dalagan sa barangay tas sambulan man lang siyang matukaw. Tamabalik mamabalik pa man si Kapitan Francis Mendoza pagkatapos kang sambulan na suspensyon. Ipinahayag ni Rokid na namumundo man siya sa nangyari sa saindang kapitan. Mga tugang, sa aga, June 16, gigibuhon po ang scooping kang DNR. Ini po ang public presentation kan programa kan Kapitolyo Provincial sa saindapong Kamsor Uptown asin man na pagkonstruir ning mahiwas na golf course sa 200 hectares na daga na pinag expropriate kan Kapitolyo Provincial dyan sa barangay kan Sagurong, barangay kan Kadlan asin man na San Jose sa Banuan po Kampili.

0: Papaginutan po kan DNR sa probinsya kan Camarines Sur ang public scooping si Engineer Lilian Ornido ang PAMU Camarines Sur ang manginginutan po sa gigibon na public scooping. Tanganing i-assess kung ano ang environmental impact assessment sa gigibuhon po kang kapitulyo na Camsur Uptown, asin man na maiwason na golf course, asin man ang pag-construir kan iconic Capitol. Dahil pa man ay papaliwanag ang DNR kung tano tanainot na si trabaho kang kapitulyo kaysa sa public scooping. Ang public scooping po, kabali ini sa mga proseso na dapat agihan kan Kapitolyo bago maghiro sa mga kaumahan kan mga landowners man kang CLOA beneficiaries. Gigibuhon po ang public scooping dyan sa Puerte Sports Complex sa aga na inaasan aatindiran kan lampas 60 mga landowners asiman mga CLOA beneficiaries na pinag-expropriate kan Kapitolyo ang sendang daga, pinagtarambakan na pinagbuldoser na ang uma na dai panababayadan sa gudgunyan kan Kapitolyo, tadai nagtutugot ang Kapitolyo sa naging order kan korte na bayadan inining 567 pesos imbes 22 pesos lang ang gusto kang Kapitolyo na ibayad sa mga farmers. Sa aga po yan ha, ang public scooping. Ang public scooping po ini si presentation kan Kapitolyo kang sa indang programa dyan sa 200 hectares na daga. Ang mga baretang sendong na inanyog, daraman po yan sa tuya mga tugang kang Lotus Blue Hotel, ang pinakang-enot na hotel sa Naga, na yaon po sa Laog kang Mall. Nasa Laog po ini kang Yashano Mall along Roas Avenue, Diversion Road, Naga City. Daraman po sa tuya kang 3GX Solutions. Ang 3GX Solutions, mababakalanta po kang maiba-ibang mga appliances, ponsa refrigerator, TV, washing machine, oven toaster, electric fan, as in iba pang kagamitan sa Laog kan sa tuyang mga residensya. Radio set, video okay, as in kung ano-ano pa. Apara kayan na mababakal naman po sa indaan mga generator, mga electronic and electrical na kagamitan. Available man po sa inda ang 3GX Solar Aircon. Gusto nyo dong makatipid sa pagpapalipot kan sa tuyo mga kwarto, opisina, magpa-install na po kamo ng 3GX Solar Aircon. Sa kantidad na 40,000 pesos na kantidad ng Solar Aircon, makakatipid ka na po sa kuryente. Pwede po yan na... Pwede po yan hulugan sa paagi kang 3GX hulugan. Pwede man po sa paagi kang home credit, asin man is Cairo. At yan, Baretang Sports, abangan!
1: Radyo Guapito.
2: Di, nata mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay. Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy ko ng senior high sa NCA. Ara mo kaya madi si Aki ko. Gusto magbarista kaya nag

Baratang sports na mga tugang. Tinapos na kang New York Knicks ang 53 years na paghalat tanganing maging kampiyon sa

NBA kansa inda pong tapuso na kang nakaaging kasuudma ang laban na kontra sa team kan San Antonio Spurs para ikurit ang kampyonato after 53 years sa score na 94-90 si Jalen Bronson ang nanginutan pagkatapos na magkawi-kawi nining 45 puntos asin iyuman ang pinagkurunahan Finals MVP. Nalimitaran ninda ang pambato kan Spurs na si Victor Wembanyama na 19 puntos lang ang naginibukan ni. 1973 pa, huring nagkampiyon ang New York Knicks sa NBA. Mientras tanto, naging successful man ang pinag-ibo pong BBTC NBTC Region 5 3x3 Players Clinic dyan sa Ateneo Dinaga Covered Court na uminabot si Coach Anton B. Altamirano. Sigun kay Alan Augusto, ang regional head kan BBTC Bicol Basketball Training Camp asima National Basketball Training Camp na nagpapasalamat sinda sa mga sponsor araw kang Weber Brothers asinman ang Ateneo Dinaga University asin ang mga katabang para maging successful ang pinakapremerong 3x3 players basketball clinic. Para pukusan ang inaapod pong grassroots program sa Bicol Region. Yan tras tanto mga tugang big anunsyo kang Ateneo de Davao University na ipu-full scholarship ninda ang anum na tugang ni Rene Baturbunya. Ang player kang Ateneo de Manila University Blue Eagles na binawayan ni buhay sa pagkalamos sa training camp na nangyari po duman sa Aurora. Inanunsyo po kang Ateneo de Davao University sa paagi ni ADU President Caril San Juan sa ginibong misa para sa nagada na estudyante duman sa nataga Davao o taga Agusan. Sigun kay Father San Juan, gusto kang universidad na ipagpadagos ang pangitulugan ni Rene na mapatapos niya ang sa iyang mga tugang sa paagi ng tamang edukasyon. Pinasalamatan man ka na mga magurang ni Rene Baturbunya ang naging aksyon na ini o naging gesture kan Ateneo de Davao University. Mientras tanto ka nakaaging aldaw, naghagad naman ng dispensa sa pamilya ni Rene Baturbunya si Coach Tab Baguin. Pero daidaa bastante ang paghagad kanining apology sa pamilya. Biyantras tanto magpapadagos manggrare ang investigasyon sa trahedyang kinaabtan kang duwang Blue Eagles Varsity na binawian ng buhay sa pagkalamos sa training camp. Ang mga baratang sports na sa tuya na ang tabayanan, darapo sa tuya kan...

0: Mga tugang, iyon na po yun ang kabilugan kan sa tuya mga nagbabagang mga barata. Daraman po ini sa tuya kang HGB Pawn Shop, ang pawn shop na may puso. Turn your gadget into budget. Madyan na kita sa HGB Pawn Shop. Halangkaw kumilatis, madiling kaulay, halaba po ang terms, pwedeng i-renew, hababa ang interest rate, ang pawn shop na may puso. Pwede po kamong mag-collateral kansa itong mga mobile, saka smartphone, iPad, tablet, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pa. May extended months, tanganing matubos o ma-renew kung kinakaipuhan. Madyan na kamo, HGB Pawn Shop, ito po ang branches ninda sa Camarines Sur. Ani kapitong branch, nagbukas na po dyan sa Renace Nemento Street, Biak na Bato Street, Tabuco, Naga City. Ang Jameson Marketing, saka James Marketing, sinda po ang dealer kan mga genuine parts, kang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, genuine parts, sa presyo pong mas mababa kumpara sa company price. Nagtatabang man sinda sa gustong magbukas ning micro motor parts na tindahan, matugdo sa kama support sa indo all the way. Kaya send pa kita sa pinakanghaloy ng motorcycle parts na tindahan since 1972. 50 years na po silang nagsiservice sa motorcycle riding public. Dumanan po ang silang main office sa Jameson, Tabuco. Pag naubusan po kamo ng LPG, Nation Gas ang sa tuyang dumanan. Ang Nation Gas, nagdi-deliver po ng LPG sa good alas 10 ning banggi. Kontakon lang po nindo si Kirk, 0961-42673-0956-015-6800. Makuha po yan sa ground floor kan Manta Building, Pina Road, Tabuco, Naga City. And also, darayan sa tuya kan Grand Master Mall. Hababang presyo para sa mga school supplies. Diyan na kamo sa second floor kan Grand Master Mall. Dumanan po ang Angena Trading sa second floor kan Grand Master Mall along J. Hernandez Avenue, Naga City. Yan na po ang mga nagbabagang mga bareta digdi sa Asintado Bareta alas 7. Ako po ang sa Indong naging para bareta si Joe Osabal, Diyos Mabalos, Maray na Aga.
1: Sa Indong nahinanyo ang mga nagbabagang bareta digdi sa Asintado Bareta alas 7.
2: Radyo Gwa.

0: di natak mari-mari ang aldaw mo. Nagkakarakanta ka pati ay.
1: Siyempre, tanaka-enroll na si Nonoy Konin Senior High sa NCL. Aram mo kaya madi, si Aki ko gusto magbarista, kaya nag-tech pro siya.
0: Ay madi, di ko man kaya magpa-enroll sa NCL. Mahal bagada aduman.
1: Ano ka naman madi, nakakabakal ka nga nining kape mo. Sa NCF, ang Tech Pro, libre ang tuition fee as in miscellaneous fee. Hilungan mo ining matriculation kan aki ko. O diba, Madi?
0: Ayun, natawan niya ko na ninaaraman, Madi. Human ang gad, ano, harus mayo ka ng gagastusun. Pero nasa NCF na nagkaklase ang aki mo. At pati magagaya ng facilities dyan sa NCF. Tapos, abot kaya malampalan?
1: Diba, Madi? Mapapakanta ka lang talaga baga.
0: Halat daw mo na, Madi. Na ililipat ko naman si aki ko sa NCF.
2: NCF, Affordable Quality Education. Para sa mga kahaputan at sindagdag impormasyon, bisitaon ang Sambuyang Facebook page at Naga College Foundation 1947 o ang website na www.ncf.edu.ph.
3: Riding our car should have a privacy and protection from the heat of the sun should be a priority. Kaya dapat naka-car tint ang auto mo. When it comes to car tint, don't think twice. Visit LS Havana Tire Supply and Car Tint. They have a wide array of car tints like Nano Ceramic, Magic Tint, and Carbon Fiber Tint for sedan, SUV, van at kahit mga malalaki pang sasakyan at a very affordable